0: Knock, knock. Kumusta mga nangimuhang date? Epektibo ba nga kung giingon ako ni Mora? Magbutang ka o sili sa imuhang puson? Aron dili ka hilabtan sa imuhang boyfriend? Ay tay, palpak. Mandaya mandi ay tong ako ang uyab. Ganado na noon ka ayo tong ako ang uyab o sili. Mo tong hurot.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
6: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
6: Kapila po ka manghaplas po?
5: Juan, nagsahay, buntag, usahay, ito hapon.
6: Kung sa gigamit mong haplas?
5: Yes, well.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na!
2: Joy FM 105.7 and

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, na tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasig sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Anak siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkakaadlawan, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahanglan naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre. Rapid ka ng gone ba, kadlawan ba kay pagkakaadlawan. Lao na baka nang gusto mo na agyod pero ugo yung mukha mag-relax ka relax mo di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala matay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Kakyut ni maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7. Enjoy sa morning.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong anlo no sa mga higala, uban na po ito sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan kon Yaki. Ako po, si Mami Joy. Hatod sa Yaki Laboratory ang atong programa o kini ang nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat masubukan ninyo. Sa kasamtangang panahon, kinahanglan mabinantayon ta sa atong kaugalingon, mga higala. Hilabi na nga naapa sa gihapon ang bahad sa COVID-19. Dili kita angayan nga mo kumpiyansa, bisan pa og ni anam-anam og gamay ang mga naigo sa virus sa pagkakaron, tungod basin sa kagamay sa ihap, mamahimong usaka ni ana nga mabiktima. O, huwag naman sana, no? Nasayod ka ba nga ka nang nagatulog kusog kaayo og nga muhagok? Unya kalit nga muundang sa iyang pag ginhawa, usa di ay kini nga respiratory sleep disease. Mao kini ang nahisgutan na nato nga sleep apnea. Mamahimong wala ka nasayod nga duna ka niini o duna kay problema sa pagginhawa tungod kay tulog ka. Kanang tulog ka ba? O ang kasagarang makamatikod niini ang imong kauban sa pagtulog. O, ay na nimong hagok, niya imong katabi. Wala na katugay, banha ka, ayaw ka. Usahay mo action gyud og gabala ka ang imuhang kauban sa pagkatulog. Kay ang imuhang hagok, kusog ka ayaw. Murag barkong karaan. Mula po sa bongbong ang kakusog. Unya kalit nga muundang ang imuhang pagginhawa. Ang pila ka sintomas ni inilabad ang ulo. Inigmata nimo, mala ang ngabil. Irritable, dili makakonsentrate. Kapoy og katugon, bisan og adlaw na. Dunay tulo ka klase ang sleep apnea. Ang kasagaran mao ang obstructive sleep apnea. Mahitabo kini tungod naga-relax ang mga muscle sa tutunlan. Hinungdan dili makaagi og tarong ang hangin. Ikaduha, ang central sleep apnea. Tibaan iya, ikaduha na na. Mahitabo kini kung ang mensahe gikan sa utok hinay makaabot sa lawas tungod kulang sa oxygen og ang ikatulo mao ang kombinasyon sa duha. O nga nahisgutang sleep apnea, maoki ni ang complex sleep apnea syndrome. Sagad makasinati niini ang mga taong dunay spinal cord injury. Ang mga taong tambok, hilabi na sa mga dakong tiyan o dunay double chin. Sa manaay, mangigo o man. O napotos ang liog sa tambok, dunay dakong puruhan nga matakboyan usab niini. Unsa bay buhaton sa mga nakasinati niini? Sa mga tambok, ang gina-advise kanila magbawas og timbang, mag-exercise, himuon ang healthy lifestyle. Sa pagkatulog, dapat pangitaon tong posisyon nga makasirkular og tarong ang hangin sama sa pagtihaya. Ang pagpanambal niini ginasuta sa doktor ang respiratory system sa usa ka pasyente ug human masuta ginahimo ang close monitoring sa pagkatulog sa adlaw ug gabi. Duna usab aparatos nga ginagamit ang continuous positive airway pressure o CPAP. Ang alternatibo niini ang bilevel positive airway pressure ug ang adaptive servo ventilation. Da. Ang mga food supplement sama sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dako man usab ang matabang niini aron mawagtan ang mga nibara sa agianan sa hangin. Ang turmeric nga nagunang sagol sa Bilongga Gold dunay katakos nga mutunaw sa taba nga nakaharang sa agianan sa hangin. Apan syempre dapat ginaapilan pod nimo og healthy lifestyle og bawas timbang kay basin mas daghan pa ang taba ang imuhang isud sa lawas kaysa imong tunawon. Ang nakanindot sa Bilongga tungod ang sagol niini dunay taas nga antioxidant properties maong kaya niyang ipagawa sa lawas ang mga daotang mga elemento nga nasud. Sulay gani ang Bilongga Gold, mga higala, ha, mapalit ka na ninyo sa mga butika. Dako ang natabang kay Charlito Belair, taga poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit na kasing-kasing, mo kwan sa ba maghuot siya. Sige, kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na ako kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
5: C-H-I-K-L-E-R-K-I-N-G.
0: the best to me. Call me Chicky Yashi.
2: Abot na po dang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob. Ang tod sa sunod natong panag-uman dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 104.

Morning, good morning mga ka-joiners! Today is a brand new day. It's a Monday po. It's already 21st in the month of September. Ayan, palapit na po talaga ang December. Hindi na siya mapipigilan mga ka-joiners. Anyways, good morning po sa lahat! Kamusta po ang Monday morning natin? How are you all doing, my lovelies? This is your morning happy place, your good vibe station, and of course, kasama niyo po habang nagkakape, nagluluto ng breakfast, nag-aayos papasok sa work, and whatsoever. Ito po ang nag-iisang stasyon kung saan good vibes ang po ang hatid namin. This is 105.7 Joy FM, basta joy and joy! I am your morning buddy DJ Jam, and for the next few hours, samahan niyo po ako dito sa 105.7 Joy FM. So whether you're listening po or just doing nothing sa bahay, no, nag-chill-chill lang dara, pwede po ang ubanan ko ninyo, no. You may send in your messages, your texts, unsa pa na dara mga requests, mga song requests, if you have greetings, no, sa ato ang Joy FM Messenger account, and of course in our text line 0995-421-6641. Ayan, blessed morning to all of you my lovely listeners. Ayan, kung asa man mo karon, dihara mo. Ay, anyways, kamusta man ang Monday morning, no? Sa itong mga sudyante, naninibalik uga klase karon, no? Ang private school, ayan. So, kamusta man ang mga mama na itong mga papa na itong, no? Kamusta? It has been a very stressful week last week, no? Dagarog mga panghitabo. So, you know, today, this very moment is the time to take a breather, no? Mag-rest sa ta, mag-chill, no? Kung nati mga buhato nun, pwede man na later na lang, no? Kumbaga, ano, let's take a breather o sa, no? Kaya marag regroup sa ba, mag-reflect sa tong Monday so far, no? It has been such a blessing na abot ta og Monday karon. Grabe po, gadi mo ba itong Monday, no, mga ka-joiners, no? Of course, kailangan din po talaga natin na alagaan ang ating mental health, and let's all be healthy in all aspects, in all ways. Ayan. So, sa mga gusto maging healthy dyan, you know the drill. Available mo sa Yaki Products na to, no? Dinhira na sa Kanami Building, Makitaan. Ayan. Anyways, na yung mga greetings na yung mga ka-joiners, no? From Ate Rose. Ayan, good morning, Ma'am Rose Borgas. Ayan, very avid listener na to na siya. And birthday sa iyang husband karon. Ayan, happy birthday po sa pinakakugihan, pinakabuutan na businessman din sa Caraga, no, kay Sir Elmer Burgos. Ayan, happy birthday po, sir. Sana po ay mabusog nyo kami. Charot lang. Ayan, my greetings pa po dito from Dayo Siba Ellis. Ano siya, good birthday. Greetings to my one and only Bubay, my Faith Jean. Happy 16th birthday, anak. Be God-fearing and I love you so much. Ayan, happy birthday po kay Faith Jean. Ginit ka po ng mama mo. Ayan, talaga nga namang mahal na mahal ka ng mama mo. Be God-fearing daw and I love you so much. Talaga nga namang, alam niyo mga ka-joiners, no? It's such a blessing to have our parents, no? Na nag-support sa to, ah. It's such a blessing to have a mother who loves us, who cares for us, no? Very, very blessed ta ni anak mga ka-joiners. Because our mothers really make our life easier. Talaga nga naman. Ayan, may nag-greet pa dito from Joy Fernando. Good morning. Good morning din po, Joy Fernando. Ayan, kung asa man ka, sir, ma'am, karon, unta, no? You are having a good day. Ayan. Anyways, mga ka-joiners, no? Since today is a Monday, I will be dropping a question, no? And then you can answer later. Just check in lang ta, no?
what do you look forward karong sumanaha? Unsay mo gina-look forward mga ka-joiners? Naaba kay bagong job opportunity? Are you going to meet someone? O katong mga naika-blind date na? Usap mo blind date karon? Oo. Mabana yung mga gina-look forward? Whatever it is, no? Ngayon mga gina-look forward by the end of this week, I hope that you will share it with me. Ayan. Kay para ma-share po na to sa itong mga ka-joiners, no? Kung asa man sila karon nagapaminos itong programa. And we can have a meaningful conversation here. Anyways, mga ka-joiners, sa pang pag-ibig naman po tayo. Yun mga ka-joiners, sa pag-ibig, na itanong mo na ba sa sarili mo? Nakakatanggap ka ba ng tunay at tapat na pagmamahal? Talaga nga naman ang tanong, At higit sa lahat, nakakapagbigay ka pa rin ba ng genuine love mula talaga sa puso? Nako, ka-joiners, kung love na walang halong pag-aalinlangan ang hanap mo, I'm pretty sure mga ka-joiners, this next song is for you. Here's Mula sa Puso by Jude Michael, only here on 105.7 Joy FM. Basta Joy! Enjoy!

0: 105.7.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok yun ko na sa balayba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
4: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggod kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ate, ano yan?
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy some

0: 105.7.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masungpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Unsaon man ni uy?
5: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
5: Ah, mo ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy.

0: Doon ay uban mo sulti nga nag-diet na ko. Halos dili na gani kumuka o napan ni samot man hinuon ang pagsaka sa akong timbang. Nga naman eh, unsay akong angayan nga kaulon og buhaton. Ako si Kuya Loy, uban kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Kini atong programa mga higala, importante kaayo nga atong hisgutan ang maayong panglawas kay tungod lawas lang nato ang atong puhunan. Kini nga mga panguntana, kadaghan na nako ni dendungog. Ilabi na nga gipangutana kini sa ato ang mga nakahimamat na sa gym. Kay ako naga-gym ang gib ko mga higala, maunay akong bisyo. Kanang pag-apil sa bodybuilding competition. Basta kami ang mga nagadayit na mga bodybuilder, makaingon yung kag-terrible. Kay ang mga ginakaon na mo, perting gastuhag dinood. Kay ang katong mga ginakaon, special man. So, dili normal nga ginakaon niya, dili po kamukaog kanon. Ang kanon, uhuli pa ni mong kamote, gabi, saging badiaron, o mga nilungag nga, kanang saging hilaw, katong daghang gulay, pero wa po na siya ginatimplahan, gina-steam lang ng gulay. Ginadaghan lang ang lamas aron mulami. Unya ang sudan usab, gina-steam lang o kanang ginasugba. Why timpla-timpla? Why asin-asin? Mao nang ginahimo sa mga bodybuilder mga higala. Sa primero, sa sud sa usa ka semana, nag-self-struggle ka. Kontra na imong kaugalingon tungod kay walay lami imong mga pagkaon. Perminti init imong ulo. Pero kadugayan, maka-adjust ra ka. O ang imuhang panlasa, maka-adjust na pod. Mao nang ganahan na pod ka mukaon. Di na pagkaganahan katong mga instant foods o mga ready to eat meals, no? O bisan ka nang mga lutong bahay nga ginabaligya, dili na kaganahan ana tungod kay parat na alang kanimo. Ang imuhang kanang panlasa, mabalanday nimo kung adunay mga additives o kanang mga ginabutang-butang diya nga pampalasa lang. So nganong musaka man hinuon ang timbang imbis nga nag-diet na? Kinitungod, una tanaw nato basi sayop ang diet. Ang uban bitaw mag-escape lang og isa ka meal. Magpagutom niya inila nag-diet na ko. Agay, perting sayo pa mga higala. Kay kung nagutman unya ka, aw sigurado, maghab-hab yung gana, mamawi ka. Usahay gani, magkawat-kawat pagkaon. Luoy kay tanawon, oy. So, maugin na mga higala nga, kinahanglan, pag mag-diet ka, imuhag yung tinudon. Ang klarong diet, at least 5 to 6 times a day ka nagkakaon apan ginagmay. Unya, every 2 hours ka nagkakaon. Ang imong mga ginakaon, pinili lang katong ubos ang glycemic index. Ubos lang ang iyang sugar. O niya, taas po ang iyahang fiber o dunay igong protein. So, importante kayo nga kung nag-diet ka, dapat buntag daghang kang kaunon. Kay katong gikaon ni mo, mautong imuhang may himong energy sa tibuok adlaw. In between sa pamahaw o paniudto, doon na kay merienda. O prutas, gulay ba diharon. Between sa paniudto o panihapon, dapat nabog kay merienda. So, mao gapon imong himuon mga higala. So, problema man nato mga Pinoy kay daghan lagi atong ginakaon magabi, kinahanglan bawas-bawas na ta. Hinahinay dayon ang pagbawas o mas maayo gani nga gulay or prutas ang imong kaunon sa imuhang panihapon. Unsa pay laing hinungdan mga higala nganong dili imubos ang timbang? Una diha ang edad. Dako kayang factor sa edad tungod kung nagaedara na ta, nagahinahinay manggod ang ato ang metabolismo. Ang atong metabolism mao kani responsable sa pagsunog sa atong mga ginakaon. Daghang hinungdan nganong muhinay usab ang metabolism sa usa ka tawo. Sa mga babae, inig ka ng anak na gani diha na magsugod ang paghinay sa ilahang metabolism, unya kulang pagyog physical activity. So mao nay dapat atong himuon mga higala, kinahanglan conscious kita sa atong mga ginakaon. Bantayan gyud nato ang katong nutrition facts sa mga pagkaon. Kung kontrolan nimo ang imong timbang, gihimuon na nimo tong atong mga nahisgutan na sulti ka ganina. Sa imong kagalingon, sigurado gyud mga higala, makapasalig ka sa imong kagalingon nga layo na ka sa balatian. Apan kung wala pa nimo nahimo, mas maayo nga maghinahinay na kag control aron ang imong blood sugar level dili na kini musaka. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule dako kay matabang isip usa ka food supplement aron manormalize ang blood sugar level. Hilabi na sa mga tawong diabetic na. Dapat Serpentina Plus Herbal Capsule good 3 times a day ang inumon mga higala. Makatulo sa matag adlaw aron masunog katong mga sugar o asukal nga niipon sa atong dugo. Ang diabetic manggod, dili na makasupply eksaktong kadaghanon sa insulin ng pancreas. Kining insulin, mao kini ang responsable sa pagsunog sa asukar nga atong napasod sa atong lawas. Pinaagi sa lamian kay mga pagkaon, sobra katamis, apilan pagyudiha og soft drinks ug mga energy drinks. So kining Serpentina Plus Herbal Capsule, maimutabang aron mapagawas sa lawas ang sobrang asukar. Epektibo kay kini, nasulay na kini mga higala sa kadaghanan. So, sulay usab aron ikaw po adunay ikasulti.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mao ginamong gusto mga higala nga kanunay kang himsog, layo ka sa mga balatian. Kay kung doon na kay balatian, gasto kayo, hassle kayo. Kung doon na kay ikasulti, ipadala ka na sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Wala kita igong oras sa itong tulumanon. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.5.

0: out of 5.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ito. Dito na ako ng isang hindi po ko. Kung di nakilabog ko, sinasanan ako ang pinag-uog ko ng capsule na ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
2: 3 bitra. Dahil na wagtang. Wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplat lang ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang ang anak ko.
3: Kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, no, dugay-dugay po na kong labor ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
0: 105.7. Enjoy some-

0: pre. Tagana na good na yung pangsamaneng ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutang na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, me. Eagle. Eagle, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Anga, uy. Samo kayo ang ganado kapsul karon, pre, ba?
5: Ngano di ay, pre?
4: Mula hutay ug dugay pre, bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre, mabuhi pre.
5: Unya pre, imong gisuwayan.
4: Alangan pre, anga lagi, uki kaayo.
5: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
4: Ganado kapsul pre.
5: Sige pre, adto na ko, kay mopalit na ko ganado kapsul pre.
6: Ganado kapsul, mabalit sa mga butika.
7: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Bilunga Gold, hantod ka rin.
9: Nga na po?
8: Eh, morobi na mga kukalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
9: Ang imuhang tiil.
8: Ang imuhang tiil po.
9: Oo.
8: May pero... minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa po, polio po.
9: Oo.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ate, ano yan?
2: Joy
11: when you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang sa unsa ra ko isabun man adto iyang galunggan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain nga gamito na kong sabon nya. So problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Murugi dyan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa po epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7 Enjoy!

Checking in for Enjoy's Morning. It's still DJ Jam, only here in 105.7 Joy FM. Basta Joy and Joy. Mga ka-joiners, time check. It's already 10:53 in the morning. Ayan. Medyo busy dito ito, mga ka-joiners. Now, of course, it's a Monday. So, every transaction should be done or gets done on a Monday. Ayan. So, no, pagka-weekend, rest na lang ta, of course. Mga ka-joiners, no, I will just be reading a greeting here. Sabi pa dito, Weng Maritas from Weng Maritas, Balidong Bansa. Good morning, DJ Jampa. Greet nako ang tanang taga Sitio Maglahos. Salamat sa pagbasa. Watching from Matis City. Ayan. Kamusta po dyan sa Matis City? Medyo mainit po ang panahon ngayon, no? So, again, paalala lang po, always bring with you your water and drink water always para hydrated po tayo, no? Hindi po tayo nadidehydrate sa sobrang init ng panahon, mga ka-joiners. Ayan. And of course, mga ka-joiners, since it's already 10 in the morning, so just a little check-in, mga ka-joiners. How's your morning so far? Kamusta man? Mga business owners natin dyan, medyo matumal ba ang bentahan? Oo, no? So, hopefully, no, magkaroon ng plot twist ang Monday natin. No matter how our day started, sana magkaroon po ng plot twist, mga ka-joiners. And sana maging favored din po sa atin. Ayan, mga ka-joiners, let's just stay positive on this very, very hot and bright Monday morning, mga ka-joiners. Anyways, mga ka-joiners, kamusta naman po kayo dyan? Kung saan kayo nakikinig, just leave a greeting po or message as ating live po, no? Naka-live po tayo ngayon. Ayan, sa mga hindi po alam, naka-live tayo. Just tune in po. Punta po kayo sa Facebook page ng Joy FM Caraga and makikita nyo po na naka-live tayo doon. So, you can leave your comments and your messages po and we will read that later on sa program po natin. Ayan. So, mga ka-joiners, medyo mainit po talaga sa labas, no? Magdala po ng payong kung na yung mga transaction sa gawas, no? Dilita magpainit-init, mga ka-joiners. Magdala og payong, magdala og water bottle, unya, mag-apply po og sunscreen. Very important yun yung mga ka-joiners, no? Every time nga magawas ka, no? 30 minutes before ka magawas, dapat nag-apply na ka og sunscreen. Ayan, para well-protected po ang skin natin from the harmful rays from the sun. Kaya init na dyan kayo ang panahon karon, di na yun makaya ni og prayers, no? So, ayan, extra care po tayo sa ating mga sarili, mga ka-joiners, kasi wala po talagang, wala nag-aalaga sa atin, ayan, kaya we only have ourselves, kaya let's just be responsible na lang, no, on ourselves, kaya wala may nag-alaga sa to, ah. Lamang yung may mga nag-aalaga na, B, magdala ka ng water mo.

Wala man tayong unana. So, maningkamo tagatwa mga ka-joiners, no? Ayan. And of course, for additional screen protection, mga ka-joiners, available po ang Glutagen C. Dari sa karami building, mga ka-joiners, no? Para malinis din po mga atay natin sa mga nagainom ng alak dyan. Pag malinis po ang liver natin, sinabi na po ito ni Ma'am Doc Nay last Saturday na pag malinis ang atay natin, it reflects on our skin. Ayan. So, dapat po pangalagaan natin yung atay natin, mga ka-joiner. Kaya walay baligya ang atay in tawon. No? Atay sa baboy na atro, atay sa tawala. So, we need to we need to really take care of ourselves and our liver. So, ang Glutagen C po is very well recommended for that. The good thing about this product, mga ka-joiners, no, it's because nasa'y collagen. So, unsa man ang collagen, it's very good for our skin, no? So, katong mga na-wrinkles, mga kulubot-kulubot sa panit, sa skin, sa face, sa naong, sa kanang eyelines, no? Kaning sa itong mga face, mga kababaihan, ayan, Glutagen C is very good for our skin. It's a food for our skin, basically. Kinaana siya ay collagen, nga makapainat sa itong mga kulubot-kulubot. Para maging fresh and pretty pa rin tayo kahit stress tayo, no? Grace under pressure, ika nga mga ka-joiners. So, ayan, available po yan dito sa ating Kanami building, no? So, mag-avail na po kayo para matry nyo rin. Ayan, very safe po lahat ng products natin dito sa Yaki. Ayan, itry din po yung vitamin C para well protected po yung immune system natin. Syempre, ang panahon ngayon, mainit sa umaga, sa hapon umuulan. Ayan, so dapat well protected po. Well, naka-safeguard po yung ating immune system para handa tayong makibaka every single day. Ayan, para mas lay po natin lahat ng mga errands natin and lahat ng mga goals natin in life. Ayun mga ka-joiners, no? It's already 10:59, only a minute away from 11. And before I will leave, hindi pa naman po ako alis, but I will be leaving you a song. Here's a feel-good classic that never gets old. This one's for you, You're Beautiful by James Blunt. Only here on 105.7 Joy FM. Basta joy! Enjoy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa Alternative Medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mo tangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog, tungod kay kompleto sa nutrients, ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B-complex, vitamin C, E, og A, ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pancit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, mag-uol man yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins. Aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyo ang mga anak gikan sa tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmay ra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
1: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumara sa ako ang anak. Karon, nanamok na gid siya kuya og himsog kaayo. Bright po, og dalitudluan kuya. Si Rosel Dianne kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga aton tagal pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ng kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.6.

0: Rola. 105.7
1: Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, malang siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na, pagpahulay sa gud, baby bro, nalipon naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko o Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM. Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: Unto na Joy!

0: Sir, sir, sir, sir, sir, sir. Daghan kayong mga bago, sir. Mga bata pa o sexy pa dyan, sir. Sir, sir, sir.
1: Bova, pero tiguwang ako ang gipangita, manggod. Unya ka ng tambok ba? Tambok ko na may anak. Ako ang ginapangita.
0: Oy, sir. Gi-homesick man ka. Pauli!
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano manggut akong manghut ba? Nagagwa siya, daghan kayo sa pangos. Dihap lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahap lang. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang

0: Nyan.
1: Glutagen C, Mommy? Ano yan?
0: Ang Glutagen C ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
1: Ah, yun pala, Mommy. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
0: Sureness! Right away!
1: Yes! Thank you, Mommy.
0: Ang glutathione C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Joy FM! Udto na Joy!

0: 105.7.
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo. Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naa na sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na yung mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kansa ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Nakaroon. Basta ako masyabi. Magpapitay sa kadlo, isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM! Ay, unsaon mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Kadaan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
11: Every occasion is special, and it deserves only the best amenities.
4: For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
6: Udo da Joy!

0: Nay, unsa ni ka tinuod na nag-ingon sa ato ang mga silingan na anak daw ko sa gawas? Ayaw siya nagpaminawa undo. Basta sigurado yun ko nga gibuhat ka namo sa sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
5: Dali inawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
1: Kakyut ni Maoy!
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Unto na Joy!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katol-katol sa panit ni ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun din ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga maglikiliki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, pinaayo
2: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
5: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagad, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
6: Nakoy igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
7: Oo.
6: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. May kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
7: Duha kapad lang yan, Gino?
6: Duha kapad, wala na yung lahing kaya wala na yung kapad. Kaya ako, nagkuha na, nag-take na ko.
7: Oo.
6: Okay, man.
5: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Mami, Mami, thank you po!
10: Ang kwento ng buhay mo.
2: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
10: Minsan, ikay bigo.
2: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
10: Minsan, luhaan.
2: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
11: Kung tayo ay matanda na.
10: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
2: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
10: May mga pagsubok.
2: Mintras buhi ta, aduna jud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
10: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy.
12: It's such a good vibration.
10: Udto

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Hello mga kababayan, kumusta na kamong tanan? Ani na sa mga tong programa? Ang yaman ng kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa kinika alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap ug ang Yaki Herbal Capsule. Kining mo ang mga produkto, mga higala mas epektibo dapat subukan nyo. Higala, dunay mga tao nga problema nila ang pagkatulog. Maong nilabay na lang ang gabi eh, pagkabuntag, haggard masyado ang itsura. Kay wala man nakatulog og tarong. Unsay angayan himuon mga higala? Ang Yaki Herbal Capsule makatabang sa imong suliran. Kung ang Yaki Herbal Capsule makaparelax sa imong sistema sa mga internal organs, ginarepair ni ini ang mga daot nga tissue, maokong makatumarka sa Yaki

Alauna 8 show na po ng hapon, mga ka-joiners. Good afternoon, mainit na hapon dito sa Kidapawan City. Kumusta ang atong mga kauban sa tibuok probinsya, sa Davao Oriental? Madayo na dumda sa atong mga ka-joiners din ha, ano? And of course, sa lahat po ng mga ka-joiners po na ginagawang background ang ating stasyon, maayong-maayong hapon. Oga, welcome po sa ating programang Dear Mommy Joy. Busy po ang ating mami ngayon, mga ka-joiners. Ako, kaya kita sa gayod mag-uban-uban ha, hangtod alas 3 karong adlang Lunes, September 21, 2026. And of course, sa lahat ng mga nag-celebrate sa ilahang adlaw na tawhan din ha, maligayang-maligayang kaarawan po. Enjoy-enjoy lang ang inyong special day. And of course, good health. Yun naman talaga yung importante, no? Kanang naata sa maayong panglawas. And syempre, more birthdays to come sa ating mga ka-joiners nga nag-celebrate sa ilahang adlaw na tawhan. And syempre, atwa po nang ginagreet ang mga nag-anniversary din po sa araw na ito, September 21. Ayan, sa mga healthy love life. Sige, congrats sa inyuhang gugma. Sana all. Congratulations sa inyuhang gugma din ng asay. And of course, sa mga gusto pong magpadala ng kanilang mga mensahe, naka-Facebook Live po tayo sa Joy FM 102.3. 10 minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna.

Alauna 22 na po ng hapon, mga ka-joiners. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. And of course, kinakumusta natin ang atong mga sweet lovers na mga drivers din hang dapita. Kumusta po ang biyahe, amping-amping. Ingat-ingat po sa pagmamaneho and I hope na dumating sa mga paroroonan safe and sound. Hello kay Salvador Sumating din ha. Good afternoon. Shout out sa Sitio Batiano, Sumating, Masangay Family, Tumanggong Family, watching from Metro Manila. Thank you. Halya Iman, shout out sa bahay na nakikinig si Janjan, Kuya, at kami dito na lakas ng radio namin ngayon from Bebe Ken ng Matalam. Nelneri Gamale, shout out diri sa Duwaling Aliosan nga mga dump truck driver nga nagaspalto. Oo, nagaspalto mi dire. Ayan, sige, hello, may hapon din ha. Dremi Claveria. Shout out dira sa lahat ng Barangay Kamutan. Salamat po. Kurt Bunayog Ibanez, maing hapon, dagang salamat po. Jelhan Bulaw Aban Maulaw, nawala man. Hello sa bahay and pakisalam sa family Aban at mainit na hapon dito po sa bahay. Shout out kina Andol na nakikinig. Hania, thank you from Bulaw Aban ng Marbel Matala. Sukran and a request ng song Tadhana.

Good afternoon. Request po ng song Mami, hanggang dito na lang tayo ng six-part invention. Hello Jihad Sabdula Kaladiapon. Shout out. Init masyado. Watching from Pagalungan. Oo, no, mainit talaga ang panahon ngayon. Kaya huwag kalimutan uminom tayo ng tubig. Tubig, tubig, tubig. Hello kay ER Mutia. Watching from Usamis. And the request ng song, Rest Your Love on Me. Salamat po. Ayun, yun lang. Wala kaming ganyan. Pangalan nun, wala. ER Mutia, yung song request ni mo, no? O, baka maiba ka bang favorite love song din, ha? Sige, chat mo ulit, ha? Karon ma-play na to na imuhang uban pang song request. Ewa gito'y ana sa imuhang first choice. Okay? Salamat! Good afternoon, Mami. Hingi lang po ako ng advice. Bunso po kasi akong babae sa apat naming magkakapatid. Mula pagkabata ay si ate ko ang nag-aalaga sa akin hanggang sa mag-asawa siya. Isinama pa rin po niya ako hanggang makapagtapos ako ng pag-aaral at magkaroon ng sariling trabaho. Ang problema, kahit 22 years old na po ako, Mami, mahigpit pa rin po si ate. Hindi po siya boto sa boyfriend ko kasi wala raw akong future sa lalaking napili ko at pati paglabas at pag-uwi ko sa gabi, kailangan pong ipagpaalam ko sa kanya. Nasasakal na po ako dahil tila nakalimutan po ni ate na nasa hustong gulang na po ako. Napilitan tuloy akong yayain ng boyfriend ko na magpakasal para makalaya sa poder ni ate. At tulad ng inaasahan, tutol pa rin po siya sa plano kong pagpapakasal. Kailan kaya ako makakalaya sa anino ng ate ko? Sana pagpayuhan niyo po at maraming salamat. Okay, hello sender, maying hapon. Alam mo, masyado ka lang mahal ng ate mo, no? Imagine, since mga bata pa kayo, si ate na nag-aalaga hanggang sa nag-asawa siya, kasama ka pa rin niya, nasa iisang bahay pa rin kayo kasi nga gusto kang alagaan ni ate. Kahit na medyo matanda ka na, oo nga, baka nakalimutan na ni ate na adult ka na, no? Siguro para sa akin, sender, kausapin mo lang ng masinsinan si ate. Lambingin mo lang. Sabihin mo sa kanya nga, tako na ka. Kanang naana ka na sa hustong edad. At gusto mo rin naman magdesisyon sa buhay mo, di ba? And sa imuha namang uyab, imong i-explain kay ate na mahal mo ang boyfriend mo, di ba? Unsa dahi rason nga, unsa dahi nakitaan niya, aside sa maingon siya, guwa siya future, char, grabe naman sa ate. Unsa dahi ang nakitaan niya sa imuhang uyab, kay maingon mo siya, dili siya, di ba? Kasi kung masikap naman kayo pareho ng boyfriend mo, magkaka-future naman talaga, di ba? Unless tamad yung tao, ni man, wa man gapaning kamot, wa gapaning tiil, o kana, brag, wa gita'y future dala. Pero kung gapaning kamot, namag yun ay future. Uy, grabe naman si ate. Siguro masyado lang mataas yung standard ng ate mo, no? Siguro masyado ka lang niya kamahal at gusto niyang makakita ka ng lalaking mas kanagong mas mataas pa kung unsa man ang imuhang naabot karon. So syempre ang gugma di man po siguro basihan ng status. As long as nagmamahalan kayo, as long as nagsisikap kayo pareho ng boyfriend mo, huwag siguro ilain, di ba? But anyways, yun, kausapin mo si ate, lambingin mo si ate, explain ni mo sa iyaha nga, basig ate, basig nakalimot ka, teha nga, di guwang napod ba yata? Di ba? Ana lang na siya, sender. Para makarealize po si ate. And yun, tsaka hindi naman maganda na irason ni mo na magpakasal ka, napilitan kang mag-aya ng mag
aya, oo, ng pagpapakasal ng boyfriend mo dahil lang sa gusto mong tumakas sa poder ng ate mo. Hindi naman maganda yun, di ba? Kailangan, kapag ka nagpakasal ka, kanang sigurado gyud ka, tsaka ang bata mo pa. Nasa 20s ka pa lang naman. Wala pag ikaabot 25, di ba? So, hindi maganda na porket gusto mo lang umalis sa poder ni ate, ayun, gusto mo na agad pakasal. Pagpayaay, wrong tana, wrong moves kayo na. Ang importante ngayon, ang mahalaga ngayon, yung magiging tapat ka sa imuhang gibati, sa imuhang ate. At magkaroon kayong dalawa, magkaroon si ate ng kanagong malinaw. Malinaw sa kanya kung unsa mo ba, no? Dapat malaman ni ate, ma-realize niya na ano ka nang matuto rin siyang igalang yung mga desisyon mo bilang isang ganap na adult. Ana lang na siya. Oo, kausapin mo lang si ate, for sure maiintindihan ka rin niya. Oo, dili kay pakasal dayon, sure ay wrong kay na siya, okay? So yun lang yun, ng daghang salamat din ha. Aha. Good luck sa imuhang love life. And kausapin si ate para dili ka kanagong imuhang ginabati siya ha, baka nang mahiubos ka gamay. O mas maayo man ang maingon ka aron wa kay tagu-tago ang gibati sa iya, baganarn. At maintindihan naman ni ate yung sitwasyon at ma-remind siya nga ay tama pala, no? Ang kapatid ko, tiguwang na gyud. Pwede na gyud magminyo, pwede na maguyab-uyab, nanay-tanay maayong trabaho. Kung sa pamanday ako, siyempre, advice na lang gyud na si ate. Dili kay manghilabot siya sa imuhang kinabuhi. Advice lang, di ba? Kapag kailangan mo ng kausap, kailangan mo ng advice, kailangan mong ate, kailangan mo si ate, yun. Ingana lang, iyahang status, di ba? Dapat yun yung ma-realize ni ate. Kaya kailangan mo talaga siyang kausapin ng masinsinan, with lambing. Okay? So yun lang yun. Nagdaghang salamat. Good afternoon. Request ng song Saranggula, Shukran Apuan, Jihad Sabdula Kaladiapon. Sige, ito anong i-play ha. Daghang salamat din ha. Alas 1:32 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
3: Nakaniting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulit tao nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, pinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Tay Dix, asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita ng kapurma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Dix?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Gita man mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayo paluya-luya. E para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka tayo, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yung ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM,
0: ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
2: Moshi Moshi, Shiki Yaki!
3: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, unsa ang imong bation o buhaton kung dunay mamatikdang bukul-bukul sa naglaing-laing parte sa imuhang lawas? Hilabi na sa imong dughan, cervix, kilikili o guban pang parte sa lawas. Siyempre, kasagarang reaksyon ni Ana, mabalakag yud ka, di ba? Muingon dayon na hala, basig cancerous ning maong bukol. Ang pangutana, unsa dayon ang imong himuon? Ayaw dayon kahadlok oy o kabalaka, mga igala. Ang maayong himuon, magpahiling sa doktor aron masuta kung unsa gyud ng bukol nga anaa sa imo. Ha? Dili kay magkuradang dayon ka, di ba? Dili magsigig paminaw lang og mga istorya sa silingan. Paghilom-hilom og adto sa doktor aron imo kining mapatan-aw. Karong panahon na dunay daghang mga food supplement ang makatabang aron magtangon ang mga bukol-bukol apan dunay taas nga proseso. Kung sa doktor kasagaran ipahimo mauman ang pagpaopera. Dayon ipabiopsy ang parte sa bukol nga nakuha sa imong lawas aron masuta kung benign ba kini o cancerous. Kung herba lang imong gamiton, dili ka na mahilis dayon. Pero magkaanam-anam, basta kanunay lang ang pagtumar o magalikay ka sa mga pagkaon nga makapasamot in town ni ini. Inana na siya mga higala, no? Karon makapalit na ka sa mga butika sa food supplement. Kaning Bilongga Gold nga herbal capsule nga gihimo sa Yaki Laboratory nga ang sagol ni ini o ang sulod ni ini, pure turmeric. O siyempre, ang tanan na itong mga produkto, adunay vitamin C. So, pure turmeric plus vitamin C. Mauna ang Bilongga Gold, mga kababayan. Ano? Ang dulang, dulaw, uluyang dilaw, iladong dunay katakos nga batukan ang mga cancer cell o tunawon ang mga bukol-bukol tungod sa taas nga antioxidant properties ni ini. Ang Bilongga Gold, mga higala, mamahimong tumaron, makatulos sa matag-adlaw, aron mapagawa sa lawas ang mga toxin, konhilo, o iyang patyon ang mga cancer cell nga nakuha gikan sa dili maayong lifestyle. Sa taas nga panahon, kaliwat o gikan sa mga nainom o nasimhutan, mga higala. Mauna ang mga sinugdanan actually. Tungod kay epektibo ang herbal plant nga sagol sa Bilongga Gold, ang uban nimong gihambin nga mga balatian, siguradong mawagtang usab. Hilabi na ang problema sa blood pressure, blood sugar, problema sa matres, digestive system o daghan pang uban. Nasuta sa daghang mga pagtuon nga ang turmeric nga sagol sa Bilongga Gold, libuan na katuig nga gihimong tambal sa mga katiguangan sa mga nasod sa Asya. Lain-laing mga chemical, mineral o sustansya ang makuha sa luyang dilaw sama sa volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega-3, fatty acids, proteins, carbohydrates, vitamina E, vitamina K, copper, magnesium, zinc ug daghan pang uban. Maudi ay nga ingon ana na siya ka halang dun kaayo sa ato ang lawas mga kababayan, no? Nga daghan gyud ang iyahang benepisyo. Ang luyang dilaw mauusab kini ang iladong queen of spices o reyna sa mga lamas. Kay kung ang imong mga niluto nga sudan dunay dulang, mas mo healthy ka na ug mawala ang langsa sa ginaluto nga karne o isda bakaha. Ang luyang dilaw dunay antioxidants properties nga makabatok sa mga free radicals molecules nga maoy modaot sa atong maayong panglawas. Ang uban ila ginahimong tea o tsaa ang luyang dilaw apan ang problema kung dili kaanad sa iyang panglasa o kanang baho kaadili gyud kaayo mo dawat ang imuhang ginhawa no? So makaman sa pagyud na sa imuhang kamot. Ang uban mo palit na lang og na process na nga luyang dilaw. Apan do na ka na asukar nga dili usab maayo kung taas ang imuhang blood sugar level o diabetic ka. Maong mas maayo pag tumar na lang sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika kay dili ka na mahasol pa mahatag pagayod sa imuha sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghano niini aron mabatukan ang daghan nga balatian. Timani mga higala, Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
3: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Sa 19 ng hapon, mga ka-joiners, pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Jim Jim Pesukan. Shout out sa tanang mga tigpaminaw, labi na sa Bungadon family, Pesukan family, especially kay Jomeline Sugnuan na nakakaroon sa work. Kremlin Tesoro, good afternoon. Shout out sa iyang pinalanggang papa nga nagakaon, Mr. Luhi or Luji Escabas, from your daughter Kremlin Tesoro ng Taguig City. Dato Aban, hello sa Aban family, Kinabulaw, Amid, Dato Ahmad, by Ali ang nakikinig. Thank you, request ng song Larawang Kupas. Hello kay Manudos Math, shout out sa kay Mukong nga nagaligo sa Sapa. Thank you, request ng song Mahal, Miss na Miss Kita para kay Janjan Amir. Nora Langkuwas mo malaya, good afternoon, shout out sa family dyan sa Barangay Kigan South Upi. Hello sa Langkuwas family and Mumalayag family. Congrats pala sa mutya ng South Upi kagabi, Desiree Manuel Balinto, pamangkin, congrats. Shout out from Mama Nora Langkuwas ng Saudi. Ayan, sige, hello po, maying hapon o daghang salamat. Good afternoon. Paplay po ako ng song Mommy, Shower Me With Your Love. Thank you so much from Michelle ng Kabakan. Good afternoon. The request ng song ni Michael Learns to Rock, 25 minutes. Sana po ma-play and thank you so much po. Good afternoon. Request po ng song Sino Nga Ba Siya ni Sara G. Sige, atuan ang paningkamutang ma-play ha ang yung mga song request and yung iba naman na play po natin in advance ha. Hindi ko na lang po babasahin pero I hope na na-enjoy niyo yung mga song request ninyo din ha ng aside. Good afternoon, request ng song Gusto Ko Nang Bumitaw ni Morissette, dedicated para sa self ko ngayon, from Secret Sender. May hugot ka ba dyan, Secret Sender? Oh, sige, kaya mo yan. Ato anang i-play mong song request, unya-unya. Oh, sa gugma siguro ni ba, no? Kapag yung gugma gani, kanang nakaka-stress na, toxic na, nakaka-drain ng energy. Ay, dapat ragid ng bumitaw, no? Let go! Tapoy kayo ingunana nga relasyon ba, no? Kana kung wanay kalipay ang ginahatag sa imuha, puro na lang ka-stress. Kanya maingon ka, mahal mo yung tao, pero siya ba, mahal ka? Sige ka kapiyot sa usa ka relasyon, o niya, ay, wak kay ginakapyutan. Lisod po, no? Anyway, sige, atuan ang i-play mong song request, unya, taod-taod, ha? Secret Girl or Secret Sender. Sige, maying hapon din, ha? Good afternoon, pa-play po ako. Ayoko na sana ni Ariel Rivera. Thank you. Alright, alas 2:25 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dismenorrhea ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
1: Kinaudit kuya ay kay isauna kuya sa kuan mga kuya ng dungkong kuya tapos gamay lang. Adungan po ko ng Yaki kuya. Gitulayan ako siya. Tigo man din siya kay karon magtunong na o kanapit sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong pagkuntiya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Lang po, tanong kayot.
4: Pero karoon?
3: Nagkaroon. Dukok na siya.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niya mo?
3: Gidiyaki vitamins.
2: Yan ang gidiyaki vitamins. Mas epektibo mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
6: Kasi dati, ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
6: Mm-hmm, 7-in-1.
4: Tapos po?
6: Nung nag-start ako minom ng Yaki, laalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
5: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin, 9 na minuto or 10 minuto mga ka-joiners bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Papaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Lunes hanggang Biyernes po ang ating Dear Mommy Joy. And dedicated to you with Mommy Joy naman tuwing Sabado po. Thank you mga ka-joiners. Susunod na po ang Afternoon Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And of course, salamat sa atong mga kauban sa tibuok probinsya sa Davao Oriental. Og sa ngalan po ng ating Mommy Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat og amping-amping. Maayong hapon, tibuok kita pa, One City and South Central Mindanao.

0: Kinato sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sama sa mga epektibong produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap o Hermosa Kojic Whitening Soap. Tungod sa mga instant food, mga mami, mga higala, junk food o guban pa, daghan mga bata ang walay gana mukaon o nagaproblema ang maginikanan paunsa sila pakaonon o mga healthy foods. Ang Kidi Yaki Vitamins makatabang sa mga bata nga walay gana mukaon. Tungod ang Kidi Yaki Vitamins dunay sagol nga taurine, lysine, chlorella, growth factor, B complex ug uban pa. Ang mga sagol niini makapalami sa tulog ug gaon sa mga bata. Maong mamahimong tangkad sila ug makatubo nga bright. Kasagaran mabalakan ang pag-ayo ang mga inahan kung walay gana mukaon ang ilang anak kay basin mo hinay ang ilang resistensya. Mamalnoris unya ng mga bata ang tanan paagi gayod aron mukaon ang bata. Ginahimo gyud na sa mga inahan, sa mga ginikanan. To ay gukuray, gukod-gukuron, pastilan, daghan kaing istorya. Kung dili gyud mukaon ang bata, ayaw pugsa. Pilii og pagkaon kanang healthy foods nga magustuhan niya. Kay usahay lami sa atua pero sa ila walay lami. Basta ayaw lang kalimti paghatag sa iyaha adlaw-adlaw sa Kidi Yaki Vitamins. Kay moabot ang adlaw nga mugana ka na sa iyahang pagkaon og magproblema na pod ka kung unsa na pod ang imuhang ipakaon. Kay kadtong wala pag yun makatesting aning Kidi Yaki Vitamins mga inahan, suway ragod ninyo. Tulo ka adlaw, magsugod na na, matingala ka nga ang imuhang anak. Mupuyo na na, basta panahon na sa pagkaon. Basta importante, dunay sod ang ilahang tiyan. Bisan ginagmay lang ang mga pagkaon, kay ang mga bitamina nga gikinahanglan sa mga bata, makuha man kini sa Kidi Yaki Vitamins. Busa kung dili ka ay na sila hingaon, ayaw gayod na kalimti ang Kidi Yaki Vitamins. Kay ang Kidi Yaki Vitamins, maoy muhulip o mudugang og nutrients sa lawas sa mga kabataan. Kay dili man nato mapakaon ang tanan nga mga pagkaon nga adunay sustansya nga gikinahanglan nila. Busa ang Kidi Yaki Vitamins adlaw-adlaw gikan sa tulo ka bulan nga bata hangtod sa 12 ka tuig. Ayaw gayod ninyo kalimti mga inahan. Kung aduna usab kamoy mga pangutana bahin ni ini, ayaw ka mo kalimot nga i-text lang kini sa 0928-676-7031 o gani ana usab si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
1: Daghang salamat Mami Joy karon sa mga ni-text sa ato nga text line 0928-676-7031 mga tigpaminaw o mga nakagamit na sa Yaki products. Text gikan sa number 0907-447-1140. Hello Mami Joy, Kuya Loy, ako si Miss Ann, single mom. Nakoy baby Kuya Loy, akong gisabunan og Yaki baby soap kay naasay allergy og gipainom sad nako siya og Kidi Yaki vitamins og dali kay nawala kuya ang iyang allergy. Salamat kay epektibo jud kayo ang inyohang produkto si Miss Ann ni kuya sa makilala. Line pang text gikan sa cell number 0907-583-4086. Hello Kuya Loy og Mami Joy, salamat jud guys sa inyong produkto nga Yaki kay nakatabang jud sa akong anak nga gihilantan o giubo. Gihaplasan na nako o Yaki Herbal Oil. Gipainom po na ako Kidi Yaki Vitamins. Maurugin na kawala sa iyang balatian. Salamat jud kaayo. I hope ngang inyong produkto magpadayon hangtod sa hangtod kay dako jud kay natabang sa mga bata o sa mga katauhan nga daghan kaayo nga balatian. Salamat kaayo si LND Aini sa Kanibungon, Villa Hermosa, Pulangko, Sambuanga del Norte. Line pang text gikan sa cell number 0909-23-25447. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa Kidi Yaki Vitamins o sa Yaki Baby Soap. Kay ang akong anak na 5 years old, imbis lagom karon, nagputi na, hamis kayo ang iyang panit. Gi-applyan ako ga Yaki Baby Soap. Bawat gisabon ako sa iyaha kuya ni hamis. Good ang iyang pamanit. Salamat kaayo. Sinining galini taga Jensan o General Santos City. Mga tumamidyo, yung pipila lamang sa mga text nga atong hatagang gigayon sa ato ang pagpangalagad sa atong tulumanon. Nyaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibo mga produkto, ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Oil, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, ug ang Yaki Herbal Capsule. Mga higala, kung kamo aduna po'y ipadala ng mga mensahe, mga kasinatian sa inyong paggamit sa produkto sa Yaki, ayaw kamo og pagduha-duha sa pagpadala sa atong text line kay ato ka nagtagaag pagtagad. Salamat kayo.

0: Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo dapat subukan nyo. Hangtod, ugma, daghan kaing salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sakit sa tiil. Mao siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas urminte. Kanang lihok gud ko sa balay ba, maginom na gud akong banana. Pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon lang ako sa imo nagtan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
6: Ay, unsaon mo ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Parikilat, birthday sa akong asawa karon.
3: Oh, unya, unsa imong regalo pre Andot?
2: Oh, ingon man sa pre, bisag unsa daw basta dunay diamond.
3: Ugunya pre, unsa man po nang imong gihatag?
2: Siyempre pre,
3: bara, nga dunay diamond pre.
4: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
4: Ikaw na!
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingnan siya na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa kada ko itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
3: Unsa rin yung bumi mo ato?
2: O na naniinom ko ato. Upat lang ka-stabia.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nag-i-haplasa na po na ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
0: Afternoon Joyride! Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
6: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
5: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes

0: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
1: Nag-UTI

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Brandon, nagasiyusi ka, pre?
3: Pre.
2: O niya, pre, piraman kakaha, imong mahurot matag-adlaw, pre?
3: Siyempre, pre.
2: Tulo ka kaha, ha? O niya, pre, tagpila man po ng kaha, pre.
3: Sos, pre, 50 pesos, ra, pre.
2: Pila na kakatuwing na negrillo, pre?
3: 15 katuwing na, pre.
2: Sos, pre, kung 50 pesos kada adlaw ang kaha, times 3 mo, pre, 150 pesos kada adlaw, times 365, pre, doon na ka na 54,750, pre. Sold sa isa katuig, pre, times 15 years pa ni mo na, pre, na, doon na ka 821,000, pre, 250. Kung imo nang gitigom-tigom, pre, nakapalit na kag sports car.
3: Unya, pre, ikaw kay wa man ka na ni Garillo. Wa man lagi kay sports car, be.
4: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
0: Afternoon Joyride!
1: Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
5: Ay, unsaon mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Kadaan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Jud kaayo sa inyong produkto. Si Mary Jane Igno de ni Kuya taga Malabang, Lanao del Sur. Mami Joy, wala na kita igong oras at tulumanon yaman ang kalusugan ingatan. Gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy. Sa sunod adlaw, kita-kita na usab kita, magkadungganay na usab kita, managuman na usab kita. Pero ayaw gyud nato kalimti. Nga yaman ang kalusugan ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo dapat subukan nyo. Maraming salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Davao Oriental, 105.5.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kaya ako isa, usog po mukaon. Kaya kaning isa, buyag po patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Kaya matagbong ka, paimno na ako sa humalala sa maha, paimno na akong yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kaya vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Rakrakan sa Joy FM! Rakrakan sa Joy FM!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Pre, kabalo ba ka, pre? Niatukos amo ang bukid kagahapon, pre. Nakakalot kong kamuti, pre. Hastang dakuha, pre. Murag yun in towns, kadako sa among balay.
3: Kuya, wapod niyo mo, pre. Sa amuag yun, pre, balay kagahapon, pre. Kuya, wapod kaayo. Kanya ay niaging bitin, pre. Hastang taasa yun. Niagi, pre, alas 7 buntag. Nahuman, pre. Alas 7 nas gabi, eh.
2: Di ko mo to, oh, pre. Ay! Burit naman ang imo, ha, pre. Dili naman ang katuhuan ng imo.
3: Okay, pre, sige. Para patas na, pre, pagamya imong kamote. Kaya kuha pong pagamya na kong bitin.
4: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok ko na sa balay ba, mag-inom na nagod akong banana. Pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
9: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre, na iya yung asawa, nang isog na damit ka. Nagkaroon natingala man siya nga, pre, rapid ka ng gun ba, kadlaon ba, kay pagkaka adlaw na baka nang gusto ni muna agyod pero umo yung mukha mag-relax ka relax mo ya ako ba burd halos di naman mapalong pre
10: unsang gipatay ko sa iya
9: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre
11: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
12: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City sa Oxy Medicare Pharmacy A Square Building Quezon Street sa Kanato Butika sa Rizal Street Barangay Central sa Manipel Pharmacy sa Limato Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, og mga sabon sa Yaki. Sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemmarie at 0955-2693-596.
13: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ay, unsaon mo ni Uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
3: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
4: Ah, mo ba day, Mads?
3: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
3: Uy, nindot lagi dira, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
3: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
5: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
5: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko'y. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinood na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na nin bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
3: Unsa rin yung inyong mo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nag-i-aplasan ang puna ko sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sana kay kung tamba nga nagasto, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo po sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki, moto, so nag-Yaki ko, at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amtugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggod akong manghod ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas lang mo Yaki Oil sa gagabiin. Dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ako mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Baybay, mura man ko ang kalintulahon, oy. Unsa man akong tumaron na ko nga, ngatambal?
1: Aw, mura lamang ka ha. Ilo man lang ka og murag tambal. Aron mura pod ka og maulian.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna rana.
7: Masang ipatay ko masaya ha?
6: Ganado, niya pag ikaw man, dito, tingala na ginyang, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan ko ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Ara isang sana ning pingin ko ganado pretesting ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na man siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo ra magsikap oya karo ka pagkabuntag yan to ara ko ara kay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ng bulak ba.
8: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala nakalakaw. Na, may korta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
5: Duwa ka pad lang yan, Gino?
4: Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya wala. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Dito sa Joy, enjoy.
1: Joy FM.
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mo kusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas

0: full medical properties. Ang curcumin na asaluyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na ragod na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maoke ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta kay. Ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, og mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process motabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apanti man iha nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madala, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So layay, mga higala, ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang gyud nako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ng Bilongga kay ginawala man ko sa akong bukol sa baga o sa likod. Kaurap lang ko atop tulo ka bak. Walang gimintin na lang po na ako, sir. Eh.
0: Dinhi na lang takotob, ha? Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabyang kan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan eh amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko isa, usog pod mukhaon. Niya kaning isa, buyag pod patulog.
4: O sige mo, limo nga nung nigana ilang kaon.
3: Matagbong ka, paim na ako, hangalan ako maha, paim na ako yaki.
4: Unsa ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng nabuyan daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nagsahay buntag, nagsahay buhapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas.
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Okay, class, mangutan ako kaninyo. Unsay pirming magamit? Period o kama?
1: Oh! Ako'y tumag, sir.
0: O sige, tumaga.
1: Kama, sir. Kay ang period, binulan lang man. Pero ang kama gano, sir, bisag na ay period, pwedeng gamiton.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang, ano na, parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-asasin.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: lugar na kung saan lahat tayo nagtipon. Sa dami ng isda, nakabingwit ako ng hipon. Hindi ka nang maganda pag hindi nakatalikod. Parang ibon ka ng ibon, magpakibon. Hindi
1: 26, maju nga bundang nga na ka rinyong tanan. Ganit si Tinig Rente Tresa, John Andrew Tabugok. Marguban kita sa kaoras nga ni sa atong tulumanon. Good morning nga na ka rinyong tanan. In simultaneous broadcast, kita karon nga nausap sa atong sister station, sang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Igala, welcome, welcome nga sa inyong tulumanon sa atong mga kinsura, mga mag-uuma, mga drivers karon nga sa kadalanan. Siyempre sa tanang mamumuong sa iyong mibugtaw karon mga ginikanan. Kaya doon ay mga gimbuhaton nga sa ilang mga kuan, diba? Preparasyon alang sa ilang mga estudyante. Igala, welcome, welcome nga sa inyong tulumanon. Samtang sa mga saulog silang adlang natawahan karong adawa,

0: malipayo nga selebrasyon na nganha kaninyo nga tanan. Ayo kalimot sa pagpasalamat sa labaw nga makagagahom sa bagong ang-ang tuig nga iyang gigasa nganha kanimo. Igala, welcome nga sa atong nga dulumanon. Siyempre sa atong nga mga tagapalamati din nga bahina sa Bang sa Maroto ng Region Muslim Mindanao nga mabot atong pagsibya karong nga buntaga. Magandang umaga po sa ating mga kababayan dyan po sa may area ng Barm. Igala at ang mga detalye ining atong mga headlines unya sa pagligid nining atong dulumanon karong buntag unya sa atong pagbarayon ngani sa atong dulumanon. At ang mga detalye ining atong mga headlines sa atong mga balita karong buntaga. Sa atong mga headlines sa karong buntag. Headlines. Sa atong mga headlines sa karong buntaga at tingnan niyo ang atong mga balita o detalye niini sa atong balita nga lokal. Lalaki sigpaw niini nga ginpadagan nga anti-drug operation dito sa may President Rojas. Headlines. Sa atong balita nga provincial karong buntaga. Headlines. NBI formal nang nag-survey og sa Bina Bato ka sa DPWH Regional Director sa Davao City. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntag PCG, ginapapasilip ang misdeclared ng mga kargamento sa MV June Aster o Senate Bill No. 2426 o Comprehensive School Safety Act pasado na nganha sa hawanan sa Senado. Samtang sa atong balitang international, Yemeni forces giatake ang hutong sa Houthi. Sa Iranian Foreign Minister nagpapaingon dito sa Qatar alang sa isgutanan sa Strait of Hormuz. Headlines. Mga detalye in ito mga headlines unya sa pagligid nining atong turumanon. Human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ngano kailong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pilaidad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang iyang kape.
6: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa akong huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa higala, 10 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag ug sa laray garon alang sa atong mga balida.

ang ilang mga kondisyon aron nga mabugtong na gayod ang blockade nga nasa estratehikong Strait of Hormuz. Samtang nga duha ka tawo ang namatay, samtang nga nadaot ang pipinakabahin sa usa ka oil refinery human ang halapad nga drone attack sa Ukraine at sa lalawigan sa Moscow. Taliwala sa huling adlaw sa parliamentary election sa dito sa Russia. Sigon sa Moscow Mayor nga si Sergei Sobyanin, abot sa 1,000 ka mga drone ang napahansa sa Russia gikan itong adlong Sabado. Lagip na ang 450 ka mga papaingon na dito sa ilang kabisera. Yatagag doon sa pamunuan sa mga lungsod nga nagtungungan na i-discarrel sa Ukraine ang nasunong nga pinili ay pinaagi sa mga insidente. Apan pakit matupang mapapahunong kini. Gawa sa mga namatay, nagamug na usap ang harapan nga kadaot sa mga buildings o kabalayan ang mga pag-atake. Dalan ining maong insidente, gipapalalin ko sa mga kabin 400 ka mga residente dito sa Rockenskio District. Alas 5.13 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang, dito nga bahina sa may area gihapon sa Middle East. Pasigar mo karon sa Houthi Rebel dito sa Yemen. Nato sa Saudi Arabia. Tungod sa maong pag-atake, nalangan ang dagang mga flights sa transit ng lugar. Gitinay ni Houthi Military Spokesperson Yaya Al-Saraya na nanimong marampuso ng hulong cruise missile o drone sa batok sa Saudi Arabia. Kinilamang ang sa pagpanimalo sa gihimokulong pag-atake sa Saudi Arabia ngadto sa ilang hutong. Samtang sa atong mga balitang nasunod karong buntaga, may bago o dako-dako gayon nga dugang presyo karon ang produktong petrolyo nganha sa lain-lain mga kumpanya sa lana din sa nasun Pilipinas. Epektibo alas 6 karong buntag, nabatik ang pinakataas na pagsaka sa presyo sa diesel nga madugangan o ganaa sa 8.82 centimos kada litro. Samtang ang kerosene usab, mutaas sa 6.47 kada litro. Aduna sa pagtaas sa presyo sa gasolina, diin na magdagan kini gikan 4.88 pesos mataga litro. Gawa sa nasamping ng price hike, ginalaumang musak ko na sa 109.34 kada litro ang projected na presyo sa diesel sa mga lokal nga estasyon. Abot usab sa 96

na merkado. Samtang ka na naimong generally peaceful ang gimbre kayong galiwa protesta sa lain-lain progresibong grupo, isip pa ginamdom sa ika 54 ng anibersaryo sa martial law dito sa kauluan. Sigun kang Brigadier General Arnold Santiago, District Director sa Manila Police District. Sigun kang Santiago na naimong hapsay ang kinaidubok ang dagan sa aktibidad o programa sa grupong bilang kumninin paginundong sa maong hitabo. Inoon na adunay mga... Jutay nga tensyon.

0: hatagarin niya human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Nakuha mo siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala tubuan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan, napahak. Mato, ibutangan ako, Yaki, nanupo si Chiyo, lama si Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Mapalit na sa mga butika.
5: Asa namin in taon ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in taon o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
6: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
7: Sweetheart, ready na!
8: Wow, ka-sweet ba, oy?
7: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Kabalo na ko sa imong gustong pasabot, sweetheart.
7: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
8: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
7: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Unya, sweetheart, ha?
9: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Para sa Pilipinas, sa 24 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Hawi na kay maglibot-libot na gila sa lain-laing parte sa Mindanao.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: In simultaneous sa broadcast, gihapon kita karon nga sa atong silingang o sa atong igsoong istasyon sa ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Samtang unya atong huwaton ang report gikan sa atong mga kaubanan kalambigit ni ining mga development dito usab sa ilang mga dapit.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Unang matunding sa atong balitang probinsyal karong buntaga, diin arestado ang duha ka mga lalaki human nga nababagan sa mga otoridad ang ginatayang anaa sa 9.53 million peso nga balora sa exotic nga mga wildlife sa usa ka dungguanan sa Eva Macapagal Port dito sa may Surigao City, Surigao del Norte niadtong adlaw nga Biyernes. Nadakpan ang duha ka mga lalaki nga driver nga ginabiyahe ang maka nakasilong nga hayop samtang walay mga permit o gikinahanglan mga dokumento kung asa na rescue ang 23 ka mga Indian Star Tortoises, duha ka Star Tortoise, duha ka Giant Aldabra Tortoise, usa ka adult Plancher Tortoise o gunom ka mga batang tortoise. Nasamsam usab ang lain-lain pang mga species sa langgam kung naasa nakuha niini ang duha ka mga white cockatoo, tulo ka red o blue electo sa parrot, tulo ka green electo sa parrot. Dalakit na sa mga na-rescue usab ang duha ka beercat o benturong. Dungan usab nga nasamsam ang duha ka mga iro, usa ka golden retriever o usa ka shih tzu. Nagiba na usab ang uban pang mga paraphernalia sama sa firearm, magazine o bala, cellphone o usa ka white utility vehicle. ginatayang anaa balor sa 9.5 million peso ang nakumpiska sa mga otoridad gikan sa mga sospechado. Samtang gunit na karon sa headquarters sa Regional Maritime Unit 13 ang mga na-rescue nga mga kahayupan alang sa dokumentasyon. Lalaki pa ang uban pang mga ebidensya. Nakadakdaw sa mga turnover ang mga hayop sa Department of Environment and Natural Resources. Mangita usab og duha ka o mag-atubang usab gining duha ka mga suspect ni ining kasong kalapasan sa Republic Act 9143 Wildlife Resources Conservation and Protection Act.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:20 sa isang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang dugang at tudling sa atong mga taho karong buntag. Dugang atuling sa atong mga balitang probinsyal karong buntag gikan na dito nga bahina sa may area sang dito nga bahina sa may area sang Northern Mindanao diin gihugtang karon sa Department of Education DepEd Division sa Malaybalay ang seguridad sa tanang tunghaan na dito sa ilang lungsod pinaagi sa pagpatuman nining mas istriktong pagsusi sa mga gamit sa mga estudyante o pagigalayon sa kapulisan nga nausab uban ang ilang lokal nga panggamhanan. Gikan na yun ni Dr. Cherry May Limbaco, ang Schools Division Superintendent sa DepEd Malaybalay. Gipadayag niini nga nagapadayon ang regular nga pagsusi o random bag inspection sa mga tunghaan lagi man na sa mga dagkong sekundarya sama sa Bukidnon National High School nga dunay kapin 11,000 ka mga estudyante. Dugang pa ni Dr. Limbaco, nagapahigayon na usab sila ga simulation exercise kauban ang Philippine National Police, City Mayor's Office ug mga barangay kabitan alang sa kaandam sa emergency. Gawas sa mga watchman nga gipondohan sa lokal nga panggamahanan na nag-imprinta usab og mga lisensyadong Blue Guards ang mga peacekeeping action team sa arma siguro ang kaluwasan sa mga kabatanunan sulod og gawas sa ilang mga tunghaan.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa alas 5:28 Philippine Standard Time. Karon atong dawaton ang report gikan sa atong kaubang si Erwin Umadhay. Kaubang Erwin,
10: sa Caraga Municipal Police Station, kauban ng mga personnel sa 1st DOPMFC o DOPPOPIU sa Barangay Poblasyon Caraga, Davao Oriental, alas 5 sa hapon sa Miaging Adlaw. Gilang suspect sa alias Yoyong, residente sa maong lugar. Nasikop ang suspect kuman siya kuno makit ang aktwal nga nakigdula sa maong illegal gambling activity nga Karakross. Nakuha gikan kaniya ang duha ka peso nga sensilyo, tulo ka 100 peso bill ug usa ka lingin nga bato nga giingon gigamit isip pa paraphernalia. Sa pagkakaroon ana na sa Caraga Municipal Police Station ang suspect samtang naghulat sa tukmang legal nga disposisyon sa kaso. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Naghang salamat kaubang Erwin Umadhay sa maong taho gikan na didtong bahina sa maya area sang Davao Oriental. Samtang sa laing bahin og dugang dudding sa atong mga taho karong buntaga, samtang atong ginahulat usab ang kining dugang taho gikan sa atong kauban didtong dapita sa maya area sang Panguel Bay.
9: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Din tulo ka mga lalaking gitudlong street level individual sa illegal nga droga ang nadakpan sa ginpirigayon nga bypass operation sa kapulisan dito sa lungsod sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Sa tahong nadawat gikan sa Bukidnon Police Provincial Office, gipamunuan ni Police Director Police Colonel Oliver Soto Navales, gipahigayon ang operasyon sa mga sakop sa Kitaw-Taw Municipal Police Station. Diin na sigpawa kining maong mga sospechado dito sa Puro 4 Barangay Tawa sa maong lungsod. Nakuhagikan sa mga sospek ang 8 ka ginatuhuang unod ang illegal nga droga. Diin nagatimbang kinig 3.86 grams o kini balor anaa sa 26,000 pesos. Gawas sa gidiling mga droga, nakuha usab sa mga suspechado ang uban pang mga draga para paraphernalia.
9: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:30 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang taho gikan na sa may area sang Northern Mindanao, ana sa linya ang atong kauban gikan Joy FM Panguel Bay.
9: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
10: ang mga preventive health measures batok sa dengue o guban pang hulga sa panglawas ato sa 4th Local Health Board Meeting 2026 kagahapong adlaw gipangluhan ni Mayor Art Benji Kakabulaong ang maong meeting diing gihisgutan ang mga update sa dengue school-based immunization ang guban pang health program sa munisipyo. Lakip sa gipresentar sa Municipal Health Office ang mga kalihukan na sama sa active case finding, bloodletting activity, pusok kalisugan o lay first basic life support training. Gipasayog daw sa ang mga importansya sa preventive health care o koordinasyon sa nakilaing laing health stakeholders aron mas mapanalipdan ang mga residente o malikayan ang pagkailap sa mga sakit sa komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Amadhai, para sa Tinig ng Bayan.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Si kaubang Erwin Amadhai, gikan na sa may Davao Oriental. Samtang dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga, atong lakbitan ang dugang mga taho unya sa atong pagpadayon gikan sa atong mga kaubanan. Samtang sa laing bahin og dugang tudling sa atong mga tawo karong buntaga gikan sa may area sang Barm diin nagibalik nga na sa ilang mga units na ang mga tinun-an sa Provisional Battalion sa 1st Infantry Division human ang ilang security mission dito sa Lanao del Sur kalambigit sa pinakaunang parliamentary election sa niadtong nakalabay nga semana. Gipangunahan ni 1st Infantry Division Commander Major General Eroy Ray Baroquillo Jr. ang pag-welcome o deactivation ceremony sa mga nagbalik na tinunan sa Provisional Battalions. Nakatutok ang ilang deployment sa pagpakusog sa seguridad dito sa Lanao del Sur, dungan ng Armed Forces of the Philippines sa Philippine National Police Commission on Elections o lokal nga panggamhanan. Sigon sa maong opisyal, walay napating violent incident dito sa Maya Lanao del Sur sa kredibok ang panahon sa piniliay. Human ang ilang misyon, formal nga gi-activate ang provisional battalions o nagbalik ang mga tinunan nga nasa ilang regular ng mga units o mga buhatan.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.33 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
11: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
12: Bilunga Gold, hantog ka rin.
13: Ngana po?
12: Eh, marag di naman ko kalako kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
13: Ang imuhang tiil.
12: Ang imuhang tiil ko.
13: Oo.
12: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong pagis anyos pa ko, polio ko.
13: Oo.
11: O ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
14: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
15: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
14: 7-in-1.
15: Tapos po?
14: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
11: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Alas 5.34 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong laray karon sa atong balitang probinsyal.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dito sa may area sang Davao din, nasigpaw sa kapulisan sa Santa Maria, uban ang laing unit, ang usa ka wanted person sa kasong attempted rape. Kinsa nagtagot-tagot sulod sa 8 katuig na naaresto sa barangay o dinhi sa Kidapawan City. Sigon sa report sa mga otoridad, gikan na Davao, kining nga maong suspetsyado nga si Mincho nga naaresto gayod dinhi sa Kidapawan na City. Ang maong suspetsyado ang karon gidala na dito sa may Davao Region aron atubangon ang iyang kaso.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.35 Philippine Standard Time, dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, dugang tudling sa atong mga balita diin nagbangutan karon ang pamilya sa 87 anyos nga lolo human kining nakablagang wa na kinabuhing nahumol sa tubig sa suba dito sa Sawata, Davao del Norte. Gikan ayon nga ang gikan sa Sawata Municipal Police Station nga ang bigima mao si Alia sa Kulas, residente sa kilometer 29 poblasyon sa Wata, diin nawala kini kaniadto pa nga Setyembre 18. Matud pa nakurata ang mga katawhan sa dihang nakita ng bigima nga naghumol sa tubig dentro ka adlaw nga gipangita sa iyang pamilya nga anaa sa estado nga pagkadugta. Nasayra nga posible nga nahagbong ang bigima sa pangpang nga napadulong sa tubig di inasairan nga naglakaw kini tungod usab sa iyang pagkalimtanon.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:36 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Padayon ang pagigbisog ang sustisya sa martial law victims sa nagrayang progresibong grupo. Pinagi sa paglunsad sa lihok protesta dito sa Freedom Park, Davao City, subay sa ika-45 nga tuig sa martial law din sa nasuda. Sigun ni Rauf Sisaya sa bagong alyansang makabayan ko na Bayan SMR nga panahon sa martial law sa diktatura ni Marcos Sr. Mukabat sa 70,000 ang gidakop, 24,000 ang gipang torture og 2,240 kapin ang gingong gipatay nga kinahanglan nga mahatagag hustisya. Samtang gipapanawagan usaban nila ang pagpaningil kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. pagbungkag sa NTF-ELCAC, pagbasura sa excise tax og 12% sa value-added tax sa pagbasura sa paksa, lika o guban pang mga reklamo. Nasaran nga gitambungan ang maong lihok protesta gikan sa Nakbayan SMR, Kabataan SMR, Gabriela Youth Davao, taong simbahan, bagong alyansa makabayan o guban pang mga progresibong grupo.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:37 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa dugang tudling sa atong mga balita karong buntag, atong lakbitan karon ang dugang mga taho dito nga dapita sa may area sa Northern Mindanao.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Angol ang sa kalalaki human maaksidente samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo at tubangan sa usa ka pribadong bangko sa poblasyon Kapatagan, Lanao del Norte. Ang bigdima mo si John Ray Abascal Villamor, 29 anyos, malupyo sa Brok 1, Barangay Beles, sakop sa maong lungsod. Subay sa report, gikatahong ni Sulay Uglikay sa usa ka payong-payong nga nakahunong sa tuong bahin sa dala ng bigdima apan kalita na wala kontrol sa iyang gimanehong motorsiklo. Hinungdan nga kini ang nabalintong.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang nakadawat og educational assistance ang 31 ka mga survivors sa online sexual abuse and exploitation of children kon USAIC dito sa Iligan City, isip kabahin sa Project SAFE sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD nga gipanguluhan sa City Social Welfare and Development Office. Nadawat sa matag individual ang 8,000 pesos nga college students o nga na sa mga college students nga nanahimong bigima. 5,000 pesos ang sa high school o senior high school students, samtang 3,000 usab sa mga elementary students. Tumong sa programa ang pagtabang sa mga survivor nga makabadayon sa ilang pag-eskwela o makabalik sa ilang normal nga kalihukan. Kabahin usab sa Project SAFE ang aftercare o recovery services sama sa psychosocial support, regular nga monitoring o guban pang intervention sa alang sa maong mga individual.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras, samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, dawaton ta ang report gikan na ditong bahina sa may area sang didong bahina sa may area sang Northern Mindanao.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong siren ang dugang tudling, wala pang signal gikan sa atong kauban. Unya na lamang atong huwaton ang signal gikan sa atong kauban gikan na didong bahina sa may area sang Northern na Mindanao.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang nga dugang tudling sa atong mga taho karong buntag dito sa may area sang Barma Region, pipila ka adlaw human ang pinakaunang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao first parliamentary election ni adtong Setyembre 14. Nakigakita si MILF BF Northwestern Mindanao Front Chief Commander Haji Abdullah o Commander Bravo Makapaara kang election o kang MILF Chairman UBJP President og MP-elect Alhaj Murad Ibrahim. Ang pagbisita ang ginpadagayon human ang pinilay kung asa wa nakuha sa pwesto si Commander Bravo sa bagong parliamentary o Bangsamoro Parliament. Sa pigas sa bahin, gipadayagan niya ang pagdawat sa nanimong resulta o gagitamyaw sa pagkapili si Chairman Murad, dungan ang uban pang mga nominado sa United Bangsamoro Justice Party.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Duga nga sa tudling sa atong mga tao gikan na ditong bahina sa may area sang Northern Mindanao.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong dawaton ang tao gikan na sa atong mga kauban na ditong bahina sa may Northern Mindanao. Gikan na sa Joy FM sa area sang Pangil Bay.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong dawaton ang atong report na gikan na sa atong kauban na ditong dapita sa Joy FM Pangil Bay.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
13: Natayap ang tanan ng mga empleyado sa lokal nga pangamahanan sa lungsod sa Lalalanaw del Norte. Nga matod pa niya, para uswagon o palambuon pagayod ang kalidad sa serbisyo nga ilang gihatag ngadto sa katawhan. Ipadayag ni Mayor Tata Yapa sa ato sa pagpahigayon sa unang adlaw sa pagsaulog sa ika-126 nga Civil Service Month sa nasampit nga lugar. Diin nagkahiusa-usap ang mga opisyal ni Tumura, kaabon ang mga empleyado o mga nagkalinlaing departamento sa munisipyo. Matod pa ni Mayor Yap, kinahanglan nga kanunay unahon sa matagkawani sa gobyerno ang kaayuhan para sa publiko. Iyang gibutyag usaba nga ang pagserbisyo sa gobyerno dili lamang kini ordinaryong trabaho kundi usa ka dakong responsibilidad o obligasyon ngadto sa mga lumulupyo. Samtang gidasig usab niya ang mga empleyado nga mahimong matinud-anon kanunay kugihan matinahuron o responsable sa pag-atiman sa mga kliyente nga muduol diya sa matag opisina sa munisipyo. Kinahanglan usab matud pa niya nga paspas o tarong gayod ang pagproseso sa mga transaksyon aron dili maglisod o magdugay ang katawhan sa pagkuha sa ilang gikinahanglan nga serbisyo. Isip pag-ila sa paningkamot o dedikasyon sa mga kawani, gipaambit usab sa mayor nga dunay posible nga ipatuman nga pag-increase o pagtaas sa sweldo sa mga empleyado sa sunod tuig. Apan kini nga mga mensahe nagagad pa lamang gihapon sa tukmang pagtuon nga anaa gihapon nakadepende sa pundo o sa mga polisiya o proseso nga kinahanglan sundon sa lokal nga pangagamhanan. Sa nagpadayong selebrasyon, gibutyag usab sa mayor nga ang mga kalihukan dili lamang alang sa pagdula, paglingaw o pagserbisyo. Kini usa-usab ka oportunidad aron mapalig-on ang panaghiusa, paghinigalaay o maayong relasyon tali sa mga empleyado sa matag opisina. Matupas mayor, pinaagi sa sports o uban pang makalihukan makita ang espiritu sa kooperasyon o pagtinabangay. Ang maong panaghiusa importante aron mas epesyente o mas organisado ang paghatag o selebrasyon o serbisyo ngadto sa publiko. Ginaman usab nga ang pagsaulog sa Civil Service Month mahimong inspirasyon sa tanang kawani sa LGO aron mas mapalig-on pa ang ilang dedikasyon o pagsalig sa matinud-anong pag-alagad ngadto sa katawhan.
16: Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Naghanga salamat kaubang Renzo Malinog, gikan sa may Joy FM, Pangil Bay. Unya ato pang pagabalikan ng atong kaubang si Renzo Malinog alang sa dugang taho karong buntaga. Samtang sa dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga, suportado sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kon OPA Pro, Government Implementing Panel o GPIP, ang investigasyon sa National Bureau of Investigation kon NBI sa nahitabong gubot dito sa Cotabato City bisperas sa unang Bangsamoro parliamentary elections. Sigon sa OPA Pro o GPIP, nakiglambigit na sila sa NBI na itong adlaw mismo sa pinilian aron nga hangyuon nga maglangkob niini nganha sa usa ka imbestigasyon bago pa man ang musunod nga panawagan alang sa pagutingkay niini. Tumong sa imbestigasyon nga mapunting gayud ang tuod nga nahitabo og masayran kung kinsa gayud ang angay manubaga og ingon mahatag og hustisya ang mga biktima sa nasangpit nga insidente. Gihatag og duol ta sa duha ka grupo nga angay gayud maresolba ang insidente pinaagi sa rule of law og sa tabang sa pakig lambigit nga nasa tukmang mga institusyon.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ala sa 5:46 ang atong oras, atong balikan ng dugang at taho gikan na dito sa Maypangal Bay. Ana sa linya si Renza Sumalino.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ala sa 5:46 Philippine Standard Time, atong ginahulat ang signal gikan kang kaubang Renzo Malino gikan sa may area sa Pangil Bay.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
13: Angel Tatayap, ang tanan ng mga empleyado sa lokal nga pangamahanan sa lungsod sa Lalalanaw del Norte. Nga matod pa niya, para uswagon o palambuon pagayod ang kalidad sa serbisyo ngayon gihatag ngantos katawhan. Ipadayag ni Mayor Tatayapa sa ato sa pagpahigayon sa unang adlaw sa pagsaulog sa ika-126 ng Civil Service Month sa nasampit ng lugar. Di nagkahiusa-usap ang mga opisyal ni Tumura, kaaban ang mga empleyado o mga nagkalilaing departamento sa munisipyo. Matod pa ni Mayor Yap, kinahanglan nga kanunay unahon sa matagkawani sa gobyerno ang kaayuhan para sa publiko. Iyang gitbutyag usaba nga ang pagservisyo sa gobyerno dili lamang kini ordinaryong trabaho, kundili usa ka dakong responsibilidad o obligasyon ngadto sa mga lumulupyo. Samtang gidasig usab niya ang mga empleyado nga mahimong matinud-anon kanunay, kugihan, matinahuron o responsable sa pag-atiman sa mga kliyente nga muduol diya sa matag opisina sa munisipyo. Kinahanglan usab, matod pa niya, nga paspas o tarong gayod ang pagproseso sa mga transaksyon aron dili maglisod o magdugay ang katawhan sa pagkuha sa ilang gikinahanglan nga serbisyo. Isip pag-ila sa paningkamot o dedikasyon sa mga kawani, gipaambit usab sa mayora, nga dunay posible nga ipatuman nga pag-increase o pagtaas sa sweldo sa mga empleyado sa sunod tuig. Apan kini nga mga mensahe nagagad pa lamang gihapon sa tukmang pagtuon nga anaa gihapon nakadepende sa pundo o sa mga polisiya o proseso nga kinahanglan sundon sa lokal nga pangagamhanan. Sa nagpadayong selebrasyon, gibuti usab sa mayor nga ang mga kalihukan dili lamang alang sa pagdula, paglingaw o pagserbisyo. Kini usa-usab ka oportunidad aron mapalig-on ang panaghiusa, paghinigalaay o maayong relasyon tali sa mga empleyado sa matag opisina. Matupas mayor, pinaagi sa sports o uban pang makalihukan makita ang espiritu sa kooperasyon o pagtinabangay. Ang maong panaghiusa importante aron mas epesyente o mas organisado ang paghatag o selebrasyon o serbisyo ngadto sa publiko. Ginaman usab nga ang pagsaulog sa Civil Service Month mahimong inspirasyon sa tanang kawani sa LGO aron mas mapalig-on pa ang ilang dedikasyon o pagsalig sa matinud-anong pag-alagad ngadto sa katawhan.
16: Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 ang atong oras, dining bahina sa Region 12. Hugtanong gikun din ni Vice President Sara Duterte ang hilipong pagpumusil sa Banga National High School sa South Cotabato ni Adong Setyembre 18 nga matod pa ikatulong shooting incident nga napatig din sa nasod Pilipinas karong tuig lamang. Sa iyang pamahayag, ipanugwa ni Adong o kagahapong nga adlaw, gikan ay ni Duterte nga sasama nga matang sa karasan nagpakita sa kadelikado nga pupwedeng atubangon sa mga estudyante sa mga tanga anaa mismo sud sa mga tunghaan. Sigon sa Vice Presidente, ang ngayon nga mamimong luwas ug hapsay ang mga tunghaan alang sa mga kabatanunan apan gikan ayon niyang padayon ang kadelikado nga na sa mga kabataan tungod sa kakulangon ug aksyon sa gobyerno. Gikalambigit ni Duterte ang insidente sa masarapad nga kahimtang sa pagduma dinhi sa nasod Pilipinas. Gihatag niya hatagan niya gadood nga angay gayod nga tutukan o hatagag pansin na ang mga nagunang katungdanan sa gobyerno lakip na ang seguridad o kaayuhan sa mga Filipinhon nga mas nakatutok matod pa o angay tutukan sa kasamtangang administrasyon imbis nga na sa political consolidation. Dugang pa niya nga dili lamang ang mga bitima sa rasangpit nga insidente ang angay gayod hinungduman tungod nga daghan pang mga batang Filipino ang pwede matod pang mahagbong nganha sa kapiligro.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Higala ka ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karunga buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang lokal, human lamang ini.
17: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
18: Nika, dita man ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
17: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
18: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likot, nagbaba ang sugar ko.
17: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
19: Nga oy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
20: Ngano di ay pre?
19: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre,
20: mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
19: Alangan pre, anga lagi.
20: Uki kaayo? Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
19: Ganado capsule pre.
20: Sige pre, adto nako kay mopalit nako ganado capsule pre.
19: Ganado capsule.
9: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
21: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
22: Hermosa Kojic, kanang ni na wala akong bugas, itong namang ni mga wak-uwat, kanang pagkukti, nawala ko siya.
21: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
9: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:52 ang atong oras. Karon na, alang sa atong mga balitang lokal, unahon na paghagpat ang taho gikan sa May Pipalma area na sa linya, ang atong maabdigong kaubang si June Villa Soto.
9: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Kaubang Jun!
23: Yes, good morning. Maraming salamat at umaga sa ating...
0: Kaubang Jun!
23: Yes, sir. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nananawagan ngayon si Mitzay at Mayor Rollier naman sagdalan sa lahat ng mga magulang, mga eskwelahan at pambansang pamahalaan ng PASMAS para kasin ang pagbabantay at paggabay sa mga kabataan, partikular na ang paggamit sa internet, social media, online games at iba pang digital platforms. Ayon kay Sakdalan, magbabago na o nagbabago na ang mga hamon sa seguridad ng mga kabataan dahil malaki ang oras na inilalaan ng mga ito online. Kailangan di umunong bigyang pansin hindi lamang ang physical security ng mga paaralan kundi pati ang kalagayan ng mga kabataan sa digital environment. Kabilang na ang mga content at online communities na kanilang nakikita at kinabibilangan. Iminungkahi ng alkalde sa national government na pag-aralan ang posibleng regulasyon sa access ng mga minor de edad sa ilang social media platforms at online games pati ang iba pang hakbang para maprotektahan ang mga kabataan online. Nabanggit din ng alkalde ang posibilidad ng mas maigpit na cellphone policy sa lahat ng mga eskwelahan. Depende sa magiging polisiya ng mga kinauukan ng ahensya at school administrators. Binigyang diin ito ang mahalagang papel ng mga magulang at inikayat ang mga ito na bantayan at gabayan ang paggamit ng kanilang mga anak sa cellphone at internet. Kinakailangan magtakda di umano ng oras para sa mapagamit ng gadgets at tiyaking sapat ang oras na mga kabataan para sa pahinga at pag-aaral. Ang Midsayap, ang isa sa may pinakamaraming eskwelahan mula elementary hanggang high school sa buong probinsya ng North Cotabato at nandirito rin ang isa sa may pinakamaraming pribadong eskwelahan na inooperate ng mga sectarian at non-sectarian organizations kung kaya tinikayat nito ang lahat na makiisa sa nasabing hakbang para maiwasan ang anumang klase ng pangamba or panganib para sa mga kabataan na inutukan ng kanilang mga social media exposures. Yan ang latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
9: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Naghanga salamat ka ba nga June Villasoto gikan sa may area sa P. Palma. Samtang ginpanigayon ang updating karambigit ng implementasyon sa Executive Order Number 70 o Whole of the Nation Approach sa lalawigan sa Cotabato sa gihimong Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict on PTFL kaka third quarter meeting sa Green State Convention nga gipangunahan sa Department of Interior and Local Government OGAL. Ingon man na uban pang mga buhatan kanayon sa direktiba ni Governor Emilio Mendoza ang aktibong nanahimong katambayayong sa provincial o national nga gobyerno ang maong programa sa pagpaluig nining kampanya kontra sa insurgency dinhi sa nasud. Pamatuod nini adunay 15 million peso nga pondo usab ang lalawigan alang sa implementasyon sa ALCACA program sa mga conflict affected barangays katambayayong ang uman pang mga national lined agency.
9: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang gipatigayon usab ang pagpaligon karon sa Getting Along You and Me Congaima orientation sa pagpanguna sa provincial government kalambigit ni anang pagpakusog sa koneksyon na og relasyon nga sa ginikanan og ilang mga anak pinaagi sa panaghisgot og ban pang mga aktibidad nga nakasentro sa pagsinabtanay og responsibilidad og katungdanan sa pamilya og ingruman sa mga hagit usab nga sa mismong mga kabataan-unan sa nasangpit nga tinguha gikabahin sa PGO Population Gender and Development Division sa mga ginikanan og adolescents sa Don Antonio Jaime High School sa Barangay Del Carmen President Rojas og Busaon Integrated School dito sa Banisilan ang aktibong paglangkob niining GAIMA orientation giya personal kining giatuan mismo sa mga natungdang mga opisyal og natungdang mga ahensyang naga-implementera niini.
9: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:57 ang atong oras samtang gisugdan na sa pabila ka mga pampublikong tunguan din isdakbayan ang bakuna eskwela nga target nga makahatag og libreng vaccination sa anaa sa 7,000 ka mga learners din sa lungsod nakadakdang bakunahan na batok sa measles, rubella o tetanus, diphtheria ang mga magtutungha sa grade 1 hangtod grade 7. Samtang grade 4 usab ang makadawat sa pagdepensa nining human papillomavirus o cervical cancer. Gusto sa Department of Education na Kinapawan City Division o Kinapawan City Health Office nga pinaagi sa pagpatuman sa programa walay batang makabaton sa grabing balatian tungod sa dili pagpabakuna. Hinungdan na usab nga padayon ang ilang pagigalambigit sa mga ginikanan magtutudlo uban pa nga mga kaanak nga dili gayod kalimtan ang pagpabakuna batok sa vaccine preventable diseases sila binang mahatag kini nga libre nga na sa mga learners. Buntag kagahapong adlaw dihang gipadigayon ang kick-off sa bakuna eskwela sa Kinapawan City Pilot Elementary School diin mitambong sa maong programa ang matinuran sa DepEd o Kinapawan City Health Office.
9: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang nakalaray na karon sa lungsod sa Quezon dito sa Kauduhan ang mga produktong gikan sa Kinapawan City particular na mga prutas gikan sa Dakbayan nagsugod kagapong adlaw hangtod ni karong buwan o karong Setyembre 25 kabahin kini sa paningkamot sa lokal nga panggawanan nga ginuma sa City Agriculture nga suportahan ang mga mag-uumaga prutas o mag-abli kinig bagong oportunidad nga merkado nga nasa bag-o na usab nga mga agri-entrepreneur expeditions sa unod niining Kinapawan City Fruits product display dito sa Quezon City Passwalk ang lain-lain mga prasko o process products gikan sa mga local fruit growers sa Kinapawan City tumong sa aktibidad nga mapakita ang kalidad o pagkalahi o potensyal usab ng mga produktong agrikultural gikan dinhi sa Kinapawan City.
9: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Alas sa 5:59 ang atong oras sa higala, kato ang laray, unang laray sa atong mga balitaan na karong buntaga, karong adlaw nga Martes sa petsa 22 ng buwan sa Setyembre tuig 2026.
9: Tinig ng Bayan.
0: Salamat sa inyong pagubanhanga ni sa atong turmanon, syempre sa atong mga sister stations ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kinapawan, kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok Mayong buntag kanatong tanan
1: dili na ana podta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom na anay mga erectile dysfunction, naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas.

0: kopiyaki, gustong-gusto ko siya. Masarap, sir, kasi maganda yung ano ko, sir, yung pang relaxin ng ano ko, pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inaantok sa duty ko.
1: Yan ang kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta kopiyaki, yummy!
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo. Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
3: Katiil Glass Services.
2: O kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. O sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
3: Katiil Glass Services.
2: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
4: Ay, unsaon mo ni uy?
5: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
5: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadton ako dito. Asa man sila makitaan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
8: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
9: Tinig ng Bayan.
8: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
9: Tinig ng Bayan.
8: Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

Maayong nga buntag mga katinig. Mata na mga katinig, no? Adlong Martes sa bulan sa Setyembre, pet sa 22 na sa tuig 2026. Ayan, so medyo need po na akong magkape, no? Kaya marag nagalag pa na itong brain dari mga katinig. Anyways mga katinig, ginigyapan na inyong kauban sa kahanginan, Jams Palmahil para sa tinig ng bayan. Ayan, good morning po sa itong mga katinig. Kung asa man mo karon, nagapaminaw. Punta, no? Safe mo o malinawon ang mga pangutok ang mga katinig, no? Ubay-ubay ang mga hisgutan na nato karong alaw mga katinig. So if naamoy ang mga muno, no, naamoy mga mensaheng gusto ninyo ipaabot din sa itong istasyon, no, itong programa nga Tinig ng Bayan, mamahimo ninyo kana ang isend sa itong text line or numero nga 0995-421-6641 or pwede mo mong message sa itong Facebook page sa Joy FM Caraga, 105.7 Joy FM Caraga. Kay para mabasahan na ito na inyong mga mensahe, mga mulo, mga katinig. Kamusta man mo mga katinig, no? Medyo maulan karong adlaw mga katinig. I can already see it, no? Medyo dili mayo ang panahon karon. So, amping-amping ta kanunay mga katinig, no? Then again, ang kaning ulan, blessing ni Katinig kay para itong mga tanong, madiligan pod, no? Mga Katinig, sa gusto mag-avail sa itong mga Yaki products, available kanuna itong mga Yaki products din hilang sa Kanami Building. O kung gusto mo mag-try sa Glutagen C, naapod na dari mga Katinig, no? Mga katinig, hapong adlawa, nagpag-uwa og statement kani si kaning COMELEC chairman si Garcia. Mamingon siya nga samtang wala na pirmahan sa pangulo sa presidente ang kaning ginaduso kantong Senate bill. Senate Bill 2387, no? Katong nipasa sa third reading sa Senate. Dili kani mamahimo nga balaod, busa. Sila magpadayon sa ilang preparasyon para sa November 2026 BSKE elections. Ayan. So unsa man kining ano mga katinig, unsa man kining Senate Bill 2387? Again, kinahanglan nato nung mahatag nato ang tamang impormasyon, especially dinhi sa magikan sa tong stasyon. Tungod kay misinformation is very much unsay uso karon, no? Very uso ang misinformation. We have the tendency ba to believe kung unsa ra atong gusto tuuhan, no? Without or dismissing the possibility nga na facts, no? So dapat mga katinig ugaliin po natin na makinig sa mga impormasyon na pawang katotohanan lamang. Dili hearsay, dili. Okay, kumbaga yung mga istorya man good, especially doon na panahon, yung mga istorya pwede ang kabawasan, pwede kadugangan. Therefore, it's very important that you do your own research and to know the two sides of the coin. Ayan. So, what is Senate Bill 2387? Just to give you little information or little background on the Senate Bill. So, Senate Bill 2387 is a measure changing the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan from 4 to 5 years. If you can remember it correctly, no, it was approved by the Senate on third reading last September 14, 2026,
With 13 senators voting in favor and 5 senators, including Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III, Senators Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, and Joel Villanueva voting against the bill. So, kinsa man yung mga 13 ka-senators na nga ni boto in favor. Of course, starring is Ejercito, JV, Escudero Cheese, Bongo, Ping Lacson, Lito Lapid, Amy Marcos, Robin Padilla, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, the two Tulfo brothers, Camila Villar, Mark Villar, Miguel Subiri, and Sherwin Gatchalian. So, muna yung sila ang niboto in favor of the Senate bill. Kanang pag-extend sa barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan from 4 to 5 years. Unsa may mabag-o ani-aning Senate Bill 2387 di ay mga katinig, no? The term of office of all elected barangay and sangguniang kabataan officials will be 5 years instead ng 4 years lang, mga katinig. Of course, ang mga barangay officials na to, they will no longer be allowed to serve for more than 2 consecutive terms in the same position instead of 3 terms. Ayan, very klaro na, mga katinig, ha? And then, sangguniang kabataan officials are still not allowed to serve for more than 1 term in the same position. Very claro ang kaning Senate Bill 2387. Unsay mabag-o. Yan, ano? So, unsa may sunod. If passed into law, the 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan elections will be moved from the first Monday of November 2026 to the second Monday of November 2028 and every 5 years thereafter. Incumbent barangay officials already serving their third consecutive term will be ineligible to run for the same position in the 2028 elections. Then again, hindi po ito talagang batas, na isa sa batas po, no? So, pag mapirmahan na ini, once mapirmahan na sa itong president, ating butihing presidente, saka na ma-postpone ang election. But, sabi nga ni COMELEC chairman, kasi hindi pa naman din siya napipirmahan, so hindi pa siya naisa sa batas or nagiging ganap na batas. Padayon pa rin ang preparasyon sa elections this November.

pwede na mo mag-smile balik. No, kaya ang uban ba medyo naluya, no, nahuyang kay ay ngano di man imadayon ang eleksyon. Nga nagplano naman ko sa kumbuhaton para sa kuan pangampanya. Ayan, so pwede na po kayong mag-smile, no? Smile na magbalik dira. Pagawas mo magbalay, simong tugkaran sa mong balay. Wave to everyone. Say good morning to everyone. Nya, invite na lang po na sila pang-happy sa imong balay. Okay, wala pa man dyan na pirmahan. So, therefore, na ay 50% chance nga madayon ang eleksyon. And the other 50, of course, if pirmahan. Kasi mga katinig, no, na ay mga gipagawa nga statement nga within today, muperma si President Bongbong Marcos Jr. sa kaning Senate Bill 2387 sa provisions, no? So, antabayanan po natin ang updates niyan kung muperma ba yun na itong president or dili. So, naasaya ang mga kamot ang beat, mga katinig, no? In other words, taa kay President Bongbong Marcos Jr. ang beat kung madayon ba ang November 2026 BSKE elections. But otherwise, no, prepare lang. Sa katong mga gusto mo dagan, prepare lang mo. By all means, dapat, no, ang heart na to is always for public service. Oo, dili kay mudagan just because mudagan. Or mudagan kay si parikuan, yudagan gan, eh, si parikuan na may kaya tigam-tigama na kalibutan. No, dili po, hindi po ganyan yung panunungkulan sa bayan. No? Kasi yung national government natin, hindi na nga po tayo nabibigyan ng sapat na serbisyo, no? So, dapat man lang diri sa grassroots level na to, kanang mga sa barangay, sa lokal, no? Unta, no, matagaan taog, kaning, ano po ba, kaning quality ng pagpamerbisyo sa katawhan.

na ay nag-text na rin mga katinig, no. Good morning po sa iyo. Kabahin na ning hisgutanan sa Discoin, no. Mga katinig, no, wala man pud mi, no, nagkulang og pahimang, no, no? That kaning mga ingon ani, kaning mga biglang yaman ba kaning mga asa magkakita og investment ang mga katinig nga mo dako kayong tubo within days lang, no? So that is already a kumbaga sumbanan nimo ba nga, this is already a scam. Pero wala naman tayo mahimo. Kaya naka-invest naman po ka. Naka-invest naman po ta, no? So, wala na tayong magagawa nun. Ang gagawin lang po natin ngayon, mag-move on. Unya, kung napa yung mga investment scam nga maabot din sa itong munisipyo, of course, maging wise na tayo. Di na magsigig pang recruit. Kaya para di po ta ma-scam. Ganyan lang yan, mga katinig, no? Sometimes we learn our lessons the hard way. So, kanang mga nag-text or kana nag-text sa kwa karon about sa Riscoin. Good morning po. Ang masasabi ko lang po talaga diyan ay God bless and prayers po. Sana, no, sana hopefully kung kinsa man gyud ang kaning leader ana, kinsa maging head ana, unta no mapanagot pud ka kay medyo dili pud lalim ang kagi sa tong mga igsuon nga na scam. No? So hopefully ano po nimo ba, matubag po nimo ng mga pangutana sa mga miyembro nimo kay murag di po gyud lalim, especially karon nga kwarta lisod kay pangitaon, no. So ayan, maron ako ikaingon mga katinig, di na ta mag divulge so other ano pa, di na ta maghisgot sa other pang mga topic, no, kanang mga tao kinsa ba na sila dra, kabalo na mo kung kinsa mo. Si Lord ay bahala sa inyo, ha? Moran akong ikaingon. Si Lord ay bahala sa inyo, ha? O niya, God bless. Oo. So, sa itong mga katinig, no, nga nagpaminaw karon. Good morning po, good morning. Mata-mata na, mga sudyante na ito, dara. Lihok-lihok na, para dili malate.

Anyways, mga katinig noon, adunay 10% discount sa mga products, Yaki products sa Katiel, na makita sa National Highway, Tagadao, Poblasyon, Katiel. Ayan, so natay 10% discount, dara. So, i-avail na ninyo na, mga katinig.

0: Mga katinig, 6:25 na og ako manamilit na sa kahanginan alang sa dugang hisgutan na sa national makauban nato si Carome Luzva, Carobi Padilla Season og Loy Rosario kini inyong katinig Jams Palmahil, maayong buntag tibok Davao Oriental.
1: Alayon or muadto sa mga opisina sa Department of Social Welfare and Development diya sa munisipyo. Or kung naaman mo sa mga barangay, pwede ka mong makig-coordinate sa mga barangay officials para mga barangay officials sa mutabang pag-facilitate ka makaabot ka mo dito sa tulunghaan sa DSWD kay matag DSWD office sa matod pa ni Kabaya. Aduna na kunoy mga trained nga mga para psychologist o para psychologist no sila kadtong psychosocial intervention sa atong mga kabataan. Mga katinig, 24 minutos na humanmilaway ang alasays og didto sa kauluhan. Dito sa kauluhan mga katinig, nagpadayon ang bista o pagtaral kay VP Sara Duterte Diaz sa Senate Impeachment Court. Kagahapon adlaw mga katinig, ipresenta sa prosecution na kining usa ka abogado nga nagikan sa Securities and Exchange Commission. Unsay tuyo sa pagpresenta ni ining maong abogado? Mga katinig, ang tuyo sa pagpresenta ni ining maong abogado nga gikan sa Securities and Exchange Commission ay i-establisha nga mga katinig i-establisha nga si VP Sara Duterte adunay mga tawag ani? Aduna siya yung mga business interest samtang na siya naglingkod sa panggamhanan isip vice presidente and even before the time nga mayor siya sa Davao City. Unsa yung mga ni lugwa, unsa yung mga ni tumaw sa gahapong pagtaral or bista mga katinig nga adunay mga kumpanya nga narehistro sa Securities and Exchange Commission sa wala pa siya mag presidente member siya sa Board of Trustees, so appeal siya nining maong kumpanya. Sumura og apan walo ka mga kumpanya kung asa nalambigit ang pangalan ni VP Sara Duterte kining walo of I don't know how many were they no pila sila tanan na kining walo mga katinig wala sila nag-declare og or nag-submit og audited financial statement sa well, siyempre kay wala sila nag-declare og audited financial statement but pasabot niya ng mga katinig wala sila nang hatag og dividendo sa mga incorporators ni ani. Unsay importance ni adtong mga katinig? Ang importance ni adto is siyempre kay wala nag-declare og mga dividend, walay dugang sa asset sa mga kinsa man tong mga Board of Trustees sa kay lima man sila kabuok kauban si VP Sara Duterte. Ang usapon nga ni lugwa gahapon mga katinig nga adunay mga korporasyon nga wala ang pangalan ni VP Sara Duterte as Board of Trustees or shareholder. Apan despite the fact nga wala iyang pangalan as a shareholder or any other in any other capacity as a Board of Trustees or as officer of nining mga pipila ka mga kumpanya. So despite ko wala iyang pangalan mga katinig dito sa iyang salin statement of assets sa liabilities and net worth Statement of assets, liabilities, and network mga katinig, mga kinikantong gina-require sa tanang government elected or not elected officials, no? Basta officials ka sa government, gina-require ka nga mag-submit niya na kadatuig para ma-monitor kung aduna by mga questionable or kaduda-duda sa imuhang pag-increase sa imuhang network or sa imuhang liability sa imuhang bahandi. So ginapasabit ka na sila mga katinig kada tuig kay gusto tanawon sa gobyerno kung wala ba nagsubra ang ilahang bahandi kung ikumpara nimo dito sa ilahang sweldo. Kaya mahulog na og unexplained wealth. So balikan na to katong dividendo. So katong mga kumpanya nga wala tinuod ang pangalan ni BP Sara Duterte for whatever reason na dito sa iyahang saliin gideklara niya nga naa siya share, no, sa income ni aning maong mga kumpanya. So mga katinig, kung naa siya share aning maong mga kumpanya, abot pasabot mauni ang rason nga naglobo or ni increase isa sa mga rason lang ha nga ni increase ang bahandi sa BP presidente. So mahimo ni kini, pwede kining himuon nga rason sa BP Vice President Sara Duterte nga ni lobo ang iyang asset tungod sa mga share niya diri sa maong mga kumpanya. Apan katingalahan kay base sa pagpresenta gahapon mga katinig kini maong mga kumpanya nga adunay nagakita og 300 million pero 3 million lang ang tawag ani ang iyang ginansya. So kanang 3 million kung bahin-bahinon ka na sa mga average og 5 ka mga shareholders, mga katinig, dili ko maayos sa mathematics pero naalang na sa mga 600. Tag 600,000 lang sila mga katinig. Aduna pag iusa ka kumpanya nga nikita lang og net nga ginansya nga 1 million sa isa ka tuig. And so therefore, kung bahin-bahinon ka na sa 5 ka mga stockholders, that would only mean how much? Anyway, mga katinig, ana sa linya ang atuang Cotabato School's Division Superintendent nga si Romelito Ginoong Doktor, no? Romelito Flores, tama ba? Maribuntag pa. Good morning po, Dr. Flores. Welcome po sa Tinig ng Bayan.
2: Good morning, Rom, Loy, o gusto na nagapaminaw ka ron sa Tinig ng Bayan.
1: Murag dili lang ang Mindanao, dili lang ang South Cotabato, dili lang North Cotabato, but tibuok Pilipinas sa naalarma ni ining nahitabo sa banga na itong Biyernes. Now I understand or we receive reports po na aduna kamoy meeting gipahigayon na kahapong adlawa, and this threat sa mga eskwelahan we presume is one of the agenda na inyo hapong nahisgutan. Pwede po nimo ma-share unsay mga lakang sa atuang DepEd.
2: That's very true, no? Before the opening of classes, aduna na kita gihimo nga coordination meeting with the provincial PNP and with that police, no, sa mga chief of police sa mga munisipyo. Pero gahapon, aduna po kay gihimo nga coordination meeting kauban nato si provincial director, no, Police Colonel Ramil Ohilia, young staff gikan sa provincial headquarters, og nakapag coordination meeting, og atong ang focus nato sa discussion was to strengthen, no, the security measures ato ang mga eskwelahan. So daghan kami na istoryahan mga plano o mga paghimuon na ma-intensify pa nato. But then before namo ipababa ang mga lakang, mga proactive move na gisabutan namo sa PNP, I already instructed our supervisors kasi di-meeting na ko gahapon sa hapon ang ato mga supervisors, and anytime today mapatawag sila o mga district meetings para ma-istorya nila nila mga school heads o mapaabot nila kung gusto ipaabot o mga instructions of orders nato sa ito mga school heads. But nevertheless, doon na may ipagawas na ako ng aminsahe o ilan na forward na sa ito mga school heads. Number one, dapat i-reassess ang security measures existing in every school. I-reassess kini o pahugtun pa period ang maong mga protocols na existing sa ito mga eskwelahan. Ikaduha, to instruct our teachers, or even if the teachers are listening today or this moment na nag-interview kita, na tanaw nato, obserbahan nato ang ato ang mga estudyante. Let us focus and be vigilant sa mga behavioral change. O kung kinahanglan, i-call ang attention, i-call ang attention. O kung kinahanglan po, di-invite ang parents para ba ma-aware, then mo na nato ana, no? Diha. And also, sa atong mga diha sa atong mga eskwelahan, teachers, estudyante, makialam, no? Kakawado na sila yung mga informasyon, madungog na historia from their classmates, from their students. Immediately, bisag binuang-binuang na siya, i-call niya po ng attention para ma-address dayon o ma-prevent ang mga unsakay mga dili maayong nga mga panghitabo.
1: Aha. Apparently, sir, I might be wrong. Correct me if I'm wrong, but as of now, we are looking at this issue as a police as a police matter. The fact na yung police ang ato ang naka-istorya about future measures on how to prevent this. Of course, you were saying na ang mga teachers also na an instruction to monitor the behavior of our students. But on a more sustained and long-range approach, ano po ang unsa po atong mga lakang?
2: At ongoing man, no, existing na sa ato ang mga eskwelahan, kining mga parenting seminar, kining mga mga pagpahimang, no, sa itong mga bata. But tama ka, one of the things na I discussed yesterday during the meeting with the PNP is not only to look into protocols on what to do kung doon ay mga active attacks.
1: Mm-hmm.
2: Dapat tanawin po ang mga soft sides, no, ang mga programa, training ma unsa ba diyan nga mga soft skills o side sa maong pag-approach sa maong mga issue gani. Nakaschedule na po kita na meeting na to kaya ato mga registered na school nurse, registered guidance counselors, o kining atong ma-hire, no? Ay ready naman kita para mag-hire o guidance associates. We will sit down and plan with our experts, no? Kaya yung saan natong himuon pa sa itong mga eskwelahan. Although, yun ako, na existing naman ni nga, doon ay mga PT meetings na binahimo diya sa eskwelahan, doon ay pagpatawag, doon ay mga programa, no, na ginahimo para sa itong mga kabatanunan, gani ka ng mga leadership, mga seminars, atong provincial government, very active, no? Atong mga local government, very active sa mga programa, mga leadership programs na sa itong mga kabatanunan. But more than that, ang ako lang yung hangyo, kanunay perminti, na magtinabangay kita, sugod pa lang sa panimalay sa atong mga estudyante, no, nga tanawag yun nato ang mga activities, even ang cellphone siguro, ang mga ipang-access na sites, ang mga platforms, no, online platforms na gina-access atong mga bata, kung kini ba helpful o dili ba makalead into something na dili maayo. No? So, we are also looking at that, no, not only on the active attacks, but also karang mga trainings, no, mga programa para maano ang atong mga bata na mag-guide, no, and hopefully kung ma-deploy na nato kini 120 sa guidance associates, then this will be a big contribution para sa atong mga eskwelahan.
1: Mm-hmm. 120 guidance associates po, pero kini 120 guidance associates Will this be enough to cover? Does this mean nga kada eskwelahan within your ano adunay isa?
2: Dili siya kwa ano kay third data nato is aduna kita 784 schools. So nana ta existing guidance counselors pero dili pud sa kanang eskwelahan mostly ani nani sa mga implementing units madaggo nga eskwelahan. So karon happy kita this year kay nakadawat kita 120 ka guidance associates and hopefully in the next year, no, to come or years to come, makompleto na niya kay mao nang ligaron ang detection sa Department of Education o sa ato ang national government. But at least for Cotabato, aduna na 122 and this is already a big help and we are grateful to the national government for providing us these items.
1: Sir, unsay competencies niya ning atong mga guidance associates?
2: These are guidance counselor graduates and licensed na kuani sila tining mga civil service eligible. These are graduate of psychology, BS psychology, mga social work ni ang uban ani o naka-earn sila og mga psychology or guidance counselor subject. So nana siya sa sa qualification standard. So they have met the qualification standard. So we consider them qualified. So na-identify na nato during the screening process.
1: Mm-hmm. So there are a number of suggestion that had been put forward by some national government officials on how to address this problem. Oga isa niini is kadtong pag ban ni aning mga gitawag na ko ni sila cyber kulto. Oga another is to ban mga nikining mga kabataan nga below 16 years old hata kuno iban sila ang ilang access sa internet which to your mind syempre ikaw ang naa sa ground do you have any other suggestion or which among the suggestions that have already been put forward ang maayo nga himuon?
2: Ako simple lang gyud bilang usa ka ginikanan kung usa ka site dili makatag og kaayuhan sa usa ka bata o sa usa ka citizen adult ano din dili tanggalon.
1: Because kabalo man ta nga kanang gitawag nato og age of wisdom is 18, no? So below 18 matud pa sa mga pagtuon nga wala pa kulang pa ang development sa ilahang utok para sa kining gitawag og discernment. Sir? Hello?
2: Again, Rome, no?
1: Yeah.
2: Ang akong standira is, kung dili siya makahatag o kaayuhan sa tao, anong naama na siya diha?
1: Mm-hmm.
2: Kung nakaguba na siya, taon-auna, nakapurma na bimayo sa pangutok sa tao, anong naama na diha?
1: So, pabor ka. Niyaning mga lakang one is iban ang below 16 years old sa access nila sa internet. And second, dapat kinisigurong ano, sir? Kinisigurong mga cyber kulto. Kaya man ni siya nga i-block sa ato ang mga technician, sa atong mga highly technical persons. And this could, had this been done, dugay na unta nga na-solve ding maong problema. So, any comment on that, sir?
2: The same. We have the competency, we have the power to do it. Anong ulatong pa man na ito, manahitabo?
1: Yeah. Anyway, sir, basig na pa kay gusto ipaabot sa ito ang mga katining wala ito na pangutana kanimo.
2: Daghang salamat. O nga ako lang gid. No, labi na sa mga ginikanan. Kung kinahanglan nato, istoryahon nato ito mga anak heart to heart. Tanaw nato ang ilang ipang access ng mga websites. O kung saan ilang ginakalingawan din na sa cellphone. Kabalo naman kita most of the children of today. Nagamit ang cellphone. So let us be mindful, no, of the activities of our children. Kung tanaw na ito ang ilang ginapang access. O tabang kita, no, tabang kita, kung kami sa eskwelahan gina-intensify pa nato, gina-reassess pa nato ang atong mga ginahimo pa ron para matabangan ang estudyante. So most likely, anak, kung ta kita, no, i-reassess po nato kung sa ato ang mga activities ang mga ginahimo para maprotektahan din ato permanente ato mga bata. So in and out no of the school kabangay ta para sa protection o safety sa itong mga estudyante. Salamat o may hindi.
1: Daga po salamat sir. Sumaka to ang ato ang Schools Division Superintendent si Dr. Medito Flores ug mga katinig. So dako kay ning problema ug tama siya nga magtinabangay kitang tanan no pati mga ginikanan dapat pagtinabangay ta. So mga katinig, aduna na kita ay 43 minuto suman mo labay ang takna sa alasay sa mga pisa ta no. So hindi lang kape, special na timpra para sa mas masarap pa na coffee experience, kopi yaki 7 in 1. So tikman ng maibigan. O kamo minsan kakapi-kapi kita og kopi yaki mga katinig, mga ginikanan na ang inyong mga anak, aduna may klase karon mintas ginaandam ninyo sila, ay agud mog sugot nga moadto sila sa mulakaw sila, moadto sa ilang eskwelahan kung dili sila makainom og kidi yaki vitamins.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungod kay inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlok ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay, magulang akong lawas. Kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko, analagsik, kaya akong lawas, Sir Minty. Kaya lang, lihok, pipiro sa balay ba? Mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby, bro, nalipo naman ko sa inyo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay, akong pamati.
3: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Welcome back mga katinig. Doon na kita ay 46 minutos. Suman milabay ang takna sa alasays. O mga katinig, doon na kita ay bisita. Ato akin yung paborito nga bisita. O nindot kaayo ang iyang gisulat diya sa iyang Facebook wall. No, gahapon nga adlaw sa Marcelo. Ang iyang memories of Marcelo when he was, kung ako masayop, 6 years old. Sa ato siyang, siya mismo atong paistoryahon. Kay gahapong adlaw, grabe ang mga protesta sa mga katawhan nga nagaingon never again to Marcelo. Mga katinig, nasa din niya si attorney Isagani Caloy Sarate, kanhing kongresista sa bayan muna. Good morning, attorney Sarate. Welcome sa Tinig ng Bayan.
8: Maayong buntag, Romy. Mangmuntag po sa kuna tigami na. Good morning.
1: Nalinga kong basa sa imuhang post gahapong adlawa kay nakainom-dom po dinuan ko sa akong panahon, kapanahonan nga bata pa ko nga mga memories na ko, mga memories na ko sa Marcelo. So gahapon adunay mga protesta, daghan kay mga protesta o matod pa sa mga protestors nga even katong mga barbed wires nga giharang ka sa ilaha pictures or signs nga doon naghihapoy Marcelo, undeclared Marcelo, pero doon naghihapoy Marcelo sa ato ang naso. Generally, unsay imuhang assessment after nga wala na may Marcelo, wala naman pod ang kanhing diktador nga si Marcos, but Marcos gihapon ang nagalingkod sa proseso gikan sa Marcelo hangtod karon. What has changed?
8: Well, ang ingon lagi nila Romy, no, sa ato ang mga karahang aktivista ba, wak-wak.
1: Way kalainan, way kausaban.
8: Kausaban, no, naaptan na ito, na ako, ano, wak-wak man, eh, no, way kalainan, way kausaban. Siguro, naan din na kausaban, no, pero sa esensya, ang brutal na mga epekto sa Marcelo, naagihapoy nagpabilin karon, no, na diligan ilanglan nga ideklara ni Mo Marcelo para makaingon ang usa ka tawo nga maramantag na igo sa Marcelo, no. Mo nang isa ka siguro general nga perception kay halimbawa moingon ka katong estado sa way pagpanubag sa mga nasa gahom, no, katong state of impunity o gitawag nila ng culture of impunity, no. Nag kultura unta maayo mangulot na para sa ato sa komunidad, pero kini negatibo, no, kay hangtod karon sa susama sa panahon ni Marcos, ang mga naa sa gahom, no, ug katong mga naa sa nagaringutong dili gyud sila manubag sa ilang kasalanan, no, sa katawhan, no, either pagsahimulos nila na sa gahom or ang pag violate nila sa mga katungod sa atong katawhan, no. Hinumdumi ra gud ka ug Romy, no, naabot kay Marcos nga napriso tungod sa ilang mismo sa Marcelo.
1: Wala oi nagano nga namamayag paghinuan sila sa gobyerno, naging presidente, naging senator, naging congressman, governor, ug uban pa.
8: Ang tugkaron nagpabilin sila nga isa sa pinakadakong dinastiya din sa ato ang nasod. Gani isa ka grabing sagpa sa ato, no, labi na sa mga nahimong biktima sa Marcelo, ninglabay lang ang mga adlaw si Imelda Marcos mismo, no, nga mokid na isa ka simbolo sa kleptocracy, no, during the dictatorship, tungod tong iyang mga sapatos. Di-acquit pa sa Supreme Court, no? Di-convicto na sa Sandigan Bayan, pero wala gipriso, no? Despite her conviction, kaya nagpahin lang siya umusyon, natiguwang na daw siya, etc., etc., wala gipriso. Hangtod na natulog sa pipilang tuig ang iyang kaso sa Supreme Court, karon na-acquit, no? Unya kini mga
1: gitabunan si gitabunan ang kaso og tunilada nga sa lapi.
8: Ambot lang, no?
1: Ikaw di ka makasulti ana kay abogado man ka, officer of the court.
8: No?
1: Officer of the court man ka.
8: Dagan speculation sa noon na itabo din na Romy, no?
1: So kana
8: isa sa aspeto nya minung kag human rights violations nga rampant during the time of the dictatorship. Damong nagdeklara og Marcelo, hangtod karon na agihapon nya ang paggamit sa mga balaod, no, to prop up the cronies of the dictator. Hangtod karon na ang mga gihapon, no, ang mga crony sa mga naa sa Malacañang mao may namamayagpag, no.
1: Adunay attorney, adunay irony nga gi-presenta sa tigpamaba sa bayan ng gahapon. Matod pa niya, kaya doon naman guyo sa kabataon nga gi-aresto tungod kay nag-spray paint, no?
8: Yes,
1: so, ingon siya nga, huy, kamong mga pulis, kadali ba rin yung malakop aning mga bata nga nag-spray paint, pero ka ng mga dagko kay mga kawatan, di man ganit ninyo madakpan.
8: Muna ang gingon lagi nga Janus face sa ato ang justisya, Romy, no? Ang dagway sa ato justisya. Nahihustisya sa para sa mga dato o mga naas sa gahom o nahihustisya sa ordinaryo o pobreng mga Pilipino, no? So, na ang mga remnant sa Marcelo nga makita na ito, no? Kronismo, katong paghimong negosyo sa gobyerno, no? Panahon ni Marcos Sr. hangtod karon kay Marcos Jr. nagpadayo na. But there is also a positive nga dagway nga nakita na ko gahapon, Romy, all over the country, no? Bisan dito sa mga lugar nga aning nanglabay nga mga panahon, wala niya na makita ang protesta, nang buto na po ng protesta. Ang dagway nga makita.
1: Nabanhaw ang protesta o gipanguluhan kini sa mga kabatanunan?
9: Yes, no. Mo na ang punto na ko, Romy, no. Ang dagway nga makita nato kagahapon katong joining of forces sa katong mga naabtan ang balaod militar, no. Katong mga igingon na nato nga hamtong na nga mga aktivista ug ang mga kabatanunan ug daghan ang mga kabatanunan, no.
1: Mm-hmm.
9: So dinhi nato makita nga katong ingon nila nga mga batan-aron wa ni pakialam dili kan sa tinod, no. Kay makita nato gapon sa commemoration 54th year nga commemoration sa pagpirma. Ay iklaro nato na Romy nga September 21 gipirmahan lang ang katong proclamation
1: ng
9: 81, no. Pero the actual reading of the proclamation
1: dekada
9: hitabon at siya September 23.
1: September 23, okay.
9: Okay, nanandam ang diktador, namanggingon ako, munang pinakaunang budol yun sa diktador, no?
1: Og ang implementasyon, duha ka dekada.
9: Oo, so andam sa niya, ipirmahan, gipastaran niya ang mga security forces, pagka 23, gibasa niya, sikop na dayon tanan, humanyit basa, no?
1: Mm-hmm.
9: So, kaya siya, mo nang dagway gahapon, kang mga batanon, pero naagihapon itong mga nagpadayon sa katong mga lingon na napagani mga SQS dito, no? Makita na ito.
1: Mm.
9: No? Katong mga kaparihan na ito, naabda na nato rin, may mga 80s na mga aktivista, no? Naagihapon, no?
1: Pero Atty. Atty. I think unsa po ang distinct nga karakteristik atong gahapon is that dili lang katong mga ano makabayan black ang nagprotesta kundi pati katong mga lain na mga grupo, no, katong mga August 21 movement and the likes of it, which is actually mura siya og reminiscent of People Power Revolution.
9: Pwerta makarumi, no, kay nakita man gud nato, no, katong the forces that ousted the dictator karon maumabon na sila ang receiving aid, no, sa kining nagakahitabo karon sa atoang nasod, no. Unya mao man ang mga popular forces, of course, some of these personalities siguro mga personalities ani nga mga pwersa is in cahoots na o nakig
1: nakigsanib na nakigalayon.
9: O nakapagmabutihan kung sa Tagalog pa na ba sa present administration for their political purposes, but ang mga popular forces yun, no, katong mga social movements that ousted, help oust the dictator, hangtod karon nagpabilin man na, no, palayan sa ilang pagpuko, pag-organisa o pag-mobilize sa mga tao, no. And dili lang remembering ng gudang may tabo gapon, Romy, no. Isa gid ka distinct character po sa nakita nako kagahapon is katong panawagan ug accountability.
1: Yeah.
9: Which is isa ka lesson ng gid na dito sa dictatorship, no, na niabot og pila ka dekada ang panawagan og accountability bag-o na palagpot ang diktador. Pero karon nakita nato na na ang main issue is sa isbutanan ng corruption, for example, no. Katong pagpanawagan nga Marcos Singilin, Duterte panagbuti, no? It's a question of accountability. Even kaning ongoing nga impeachment proceedings against the Vice President is also an issue of accountability, no?
1: Mm-hmm.
9: So, isa na siguro ka-positibo, matanaw na ito nga, itong mga katawahan ron, bisan pa man nga sa matag-adlaw, no? Ang ilag yung prioridad yun nga huna-hunaon ng ilang pang-ekonomiya, pero nakita na ito na dako na segment sa atong populasyon, no? Wala man yun po na pabilin nga nakatulog o nagpasagad o nagpadayon sa panawagan nila nga ang mahimong accountable dapat kining panggobyerno nato, kining mga opisyal nato sa nagkakahitabo karon sa atong nasod.
1: Apan seeing what happened yesterday, Attorney, nakita ba nimo ang signs of revival or reinvigoration of the Parliament of the Streets na lang ato ang gamiton nga term?
9: Ang gitudlo mong sa atong kasaysayan, Romy, no? Ang magtukmod yun sa kalihukan sa katawhan ang iyang konkreto, ang konkreto manggod na kahimtang, no? So nakita man natin ang konkretong kahimtang karon. Grabe ang krisis. Karong adlaw, pagpatag din ng alas 6, pila ang gisaka sa presyo sa diesel, 8 to 10 pesos, no? Sa gasolina, 5 to 6 pesos. Unsa ang mahimong domino effect niya na sa atong ekonomiya? Sa ordinaryong katawhan labi na gyud, no, daghan na mga driver ron dili na sila mobiyahe. Ug dili sila mobiyahe unsa man ang mahitabo sa ilaha, no? Kaya kining kasamtangang gobyerno ron gipasiatag ana may subsidy. Last week lang nila gi-announce ang subsidy, wala pa gay nila na implement, no, 12 pesos ko, no. Karon 10 pesos ang gitaka. Wala pa nila gi-implement ang subsidy. Igo na dayon ang ato ang mga driver, no, labi na ang kining ato ang mga jeepney driver sa uban pang mga nasa public transport sector.
1: Remember na ko, attorney, during our time, si Edwin Espejo, nag-ingon siya kung maabot og 50 pesos ang presyo sa gasolina, mag-revolusyon na ang Pilipinas. Pero wak man eh, abot mag-ihapog 80 gani, wow.
9: But, naabot na gani gatos, Romy, no? So, pero hinamduman na ito, Romy, no? Kanang krisis, no? Ang katawhan na katumingon nila pagpuno na ang salop, no? Maabot yun na sa tipping point, no?
1: Pero resilient yun kayo mga Pinoy? Kay bisag mapuno na ang salop, mura o guwa pa mag-yapon, who would ever say nga wa pa na puno ang salop?
9: I will not even call that resilient, no? Kay marag abuse na lang din ang word, no?
1: Yeah, sorry for the term.
9: Ang kuan lang yun, kanang grabe yun ang katong gina-confuse na ito ang atong mga tao, ginalingaw-lingaw na ito ang mga katawan. Pero in the end, sama sa akong gingon, makita mo yun sa kasaysayan, makita, ma-realize yun sa mga katawan niya, kinahanglan na yun, no? Nga mulihok sila. O sila mismo, ang mangitag sakto na solusyon para din sa nagkakahitabo ng krisis. Kaya wala po tayo makita ang ma-reverse kinig nagkakahitabo ng krisis karon, Romy. Tungod po kay halos ang atong mga asa panggamanan, no? Maragbutabungol sa kahintang sa atong mga katawahan karon, no? Lingaw-lingaw lang nila, no? So,
1: attorney, attorney, alas 7 na, wala tayo oras, pero dili yun nako kaya nga buhian ka nga dili makuha ang imuhang take sa impeachment trial gahapon. Hello? Attorney? Anyari? attorney? Nawala si attorney Sarate? Nga naman eh. Loy? Nawala siya. Napunta kay pangutana. Pa hopefully ma-re-establish na to ang last na nga question, no? Kay unsa iyang take sa ano? Naputol? Aha. So katong mga katinig at pag ano, atong gina-re-establish ang kontak kay gusto na to tubag lang bisag very short and brief unsa iyang mga take sa nahitabo nga impeachment trial gahapon. Attorney Sarate? Wala pa di ay. So, mga katinig, hapon manggod gipresenta diha sa Senate Impeachment Court kining opisyal sa Securities and Exchange Commission og gipakita

0: Nga si Tinig 40 Ruby Padilla Season, kami nagapasalamat sa inyong pakig-uban na kanamo o nang hinaot ngayon ta sa tanang higayon Lunes hangtod Sabado alas 5 hangtod alas 7 sa buntag mag-uban-uban kita sa ato ang programang Tinig ng Bayan. O mga katinig, ayaw kamughawa kay musunod dahil ng atong alas 7 balita kauban si Ka Loy Rosario. Magandang morning kanato tibo.
1: Hamis na ang kotis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
2: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsa ba ng katol-katol, gaya sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon, nawala gamit.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, kasweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Digo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
1: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
5: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, nagsigis niya o inom o ganti ba yung sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo ba ayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o siuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuol yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki. Wala, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.

0: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy!
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
2: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga paunahing balita ngayong umaga po ng Tuesday, 22 na po sa buwan ng September 2026. Sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, at 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis Occidental.
3: Headline.
2: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang dalaga patay matapos itong natuklaw ng ahas sa loob mismo ng kanilang tindahan sa San Isidro, Davao Oriental.
3: Headline.
2: Isang estudyante sugatan matapos na nahulog sa sinasakyang tricycle ng mabundol ang sinasakyan nito ng isang SUV sa Kinapawan City.
3: Headline.
2: Samantala, pagkasawi ng dalawang Hafids sa isinagawang operasyon ng militar sa Tugunan, SGA Bar Maring kinundina ng iba't ibang sektor.
3: Headline.
2: 19 anyos na binata na nakatakda na sanang ikakasal sa kanyang nobya, patay matapos ito ipagbabarilin sa Maguindanao, lalawigan ng Maguindanao.
3: Headline.
2: At samantala, dagdag na mga balita, siguridad na mahigpit na ipinatutupad ng PNP sa mga eskwelahan sa lalawigan ng Cotabato. DepEd nagpatupad naman ng mas mahigpit na koordinasyon sa lokal na pamahalaan at maging sa pulisya.
3: Headline.
2: Mga polisiya kontra dengue at mga programang pangkalusugan sa Tarragona, mas pinagtibay pa.
3: Headline.
2: Presyo ng basic goods sa Davao Oriental na nanatili daw matatag ayon sa DTI.
3: Headline.
2: Detalye ng mga balita susunod na.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantod ka rin.
6: Ano po?
5: Eh, marubi na mga kakalako kung hindi ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
6: Ang imuha ng tiil.
5: Ang imuha tiil ko.
6: Oo.
5: Pero minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
8: Oh, di ko na ikukalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako, kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. Nga, askil na po kayo kung kuha, kuya. Puminaw.
7: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
9: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala gyud kun takay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana abagay ko no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kuan mo sa manintaw hana ni oy.
7: Unya, unsa imong gibuhat?
9: Katong ganado. Kita inom na sa mong bana. Buhi ginoo manguhit naman.
10: Pero pag take og ganado,
9: nah, yung tapad naman po. Abi, paramang naman mami.
7: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
11: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
12: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

Balita mula sa bayan ng Talitay, Maguindanao del Norte. Patay ang isang 19-anyos na binata na nakatakda sanang ikakasal sa kanyang girlfriend. Ang nasawi matapos na ito ay pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang dalawang mga sospek. Sa bahagi naman ng Barangay Gadungan, Talitay, Maguindanao del Norte, kamakalawan ng gabi. Ang biktima ang si Paco Alamin Abdul Rahman ay nasa labas ng kanilang bahay kasama ang kalaro ng Mobile Legend. Nang bigla silang paputakan ng dalawang hindi pa nakikilala mga sospek, nagtamo ng sugal sa kanyang dibdib si Abdul Rahman. At sugatan din ang kanyang kalaro na si Ambol Arapat Sangki na nagtamo naman ng sugat sa kanyang binte. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumaka sa mga sospek. Samantalang nagalunsad pa ng force of operation ng mga otoridad, subalit nabigo silang madakip ang mga ito. Kasalukuyang pang inaalam ng mga otoridad ang motibo ng naturang krimen. Sinimula na ng Adjag ng Moro Islamic Liberation Front ang pag-asagawa ng investigasyon na kaugnay ng naganap na military at police operation sa bahagi naman ng Tuguna o Barangay Balong Tugunan, Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, na ikinasawi ng pitong mga armadong grupo. Samantala, marinamang kinundina

Nang iba't ibang grupo ang naganap na pagkasawi ng dalawang Hafiz sa isinagawang operasyon sa tugunan na SGA Barm. Ayon sa ulat ang nadamay umano sa naturang operasyon na sila Al-Hafiz sa Mualif Indal at Muhaymin Taib na mga kabataang nag-aaral at nagsasaulo ng Quran sa Barangay Balong. Ayon na kay Blamar Blaim, presidente ng Help Student of ILM, tinuligsan nila ang naturang pagkasawi sa mga mag-aaral ng Quran. Nananawagan din ito ng malinaw at independent, impartial at makatarungang pag-iimbestiga kaugnay ng naturang insidente. Matatandaan na gumamit pa ng air at ground military assets ang tropa ng pamahalaan para isagawa ang operasyon laban sa grupo ng grupong Zorin na responsable sa pangingikil at sangkot sa carnapping, illegal drugs at iba pang illegal na aktibidad sa naturang lugar. Sa operasyon ng pulis at militar, nagresulta naman ito ng pagkasawi ng pitong mga armadong grupo. Samantala, o pitong armadong miyembro. Samantala, namahagi naman ng relief assistance ang Minister of Interior and Local Government Barm Reddy sa mga naapektuhang pamilya. Dulot ng nangyaring bakbaka naman sa barangay Kadingilan sa Nabalawag SGA Barm. Ang naturang operasyon ay sinagawa ng MDRM Nabalawag sa tulong ng Philippine Red Cross at MILG. Nagabigay din mahigpit na seguridad ang pamulang 33rd Infantry Battalion Philippine Army para tiyakin ang kaligtasan ng mga humanitarian worker at iba pang kalahok sa naturang operasyon. Ayon kay Lieutenant Colonel Jermaine Ligada, Commanding Officer ng 33rd Infantry Battalion Philippine Army, ang kanilang papel ay para magkaloob lamang ng seguridad sa mga naturang aktividad. Samantala, balita mula sa Kinapawan City, sugatan naman ng isang estudyanteng babae matapos nahulog sa sinasakyang tricycle nang mabundol ng isang SUV ang sinasakyan nito sa malapit sa traffic light na nasa tapat ng Metro Kinapawan Water District sa Barangay Lanao, Kinapawan City kahapon. Ayon na sa ulat, patungong Buragay ang tricycle na sinasakyan ng biktimang babae kasama ang iba pang mga estudyante ng KDCI. Nang ito ay nag-go signal ang traffic light nang dumiretso naman ang tricycle, dala na panabangga ito ng isang SUV na paliko patungo naman ng barangay poblasyon. Hindi umano na bantayan ng driver ng SUV. Nainabutan ito ang naturang tricycle kaya't nagkaroon ng aksidente. Nabatid ng naturang SUV ay pagpagmamayari ng isang kooperatiba sa lalawigan ng Cotabato. Balita mula naman sa San Isidro, Davao Oriental, patay naman ang isang 18-anyos na dalaga matapos itong matuklaw ng isang kobra sa loob mismo ng kanilang tindahan sa Mahayahay, Barangay Bato-Bato. Ayon na sa ulat, ang biktimang si Elias Isay ay nasa loob ng kanilang tindahan na doon ay nagbabantay ng hindi nito namalayan ang nakapasok na King Cobra at siya'y tinuklaw sa kanyang binte. Isunugod pa sa ospital ang naturang biktima, subalit labigo naman ang mga doktor na ito'y maisalba dahil sa venom na umakit na sa kanyang utak na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Napatay din ng mga residente ang cobra na nakatuklaw sa naturang biktima.

0: Samantala, balita mula naman sa Jimenez, Misamis Occidental. Malubang na nasugatan ng isang pulis na noon ay nasa isang checkpoint operation nang ito'y nabundol ng isang sasakyan. Ang naturang pulis ay nagtamo ng sugat sa kanyang ulo dahil ano pang ito'y nawala ng malay. Mabilis naman itong isinugod sa ospital. Samantala, nasa kustodya naman ng Jimenez PNP ang driver at ang sasakyan na nakabangga sa naturang pulis. Hindi pa kinilala ang sugatang biktima na ngayon ay ginagamot sa isang ospital sa Jimenez. Balita mula naman sa Clarín, sa Misamis sa Occidental. Sugatan din ang isang 56-anyos na driver ng isang motor cab matapos itong masangkot sa vehicular accident sa Purok 2 si Basi Clarín alas 11 kahapon ng tanghali. Nabatid na ang naturang driver na si Romeo Orcolio, taga Purok 3 sa Embargo, Misamis City, Misamis Occidental. Ay nagmamaneho ng kanyang tricycle nang masangkot ito sa self-accident. Agad naman itong tinulungan ng mga residente at sa tulong ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council, isinugod sa ospital ang naturang sugatang biktima. Sa ngayon ay patuloy pa itong nakaratay sa isang ospital.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyake Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun din ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, ging nang siya kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na ito. Yake kay nakatisting ta itong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo ito. Tistingan ako. Salamat din. Naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, kasweet ba o?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Mmm, kabalo na ko sa inyong mustong pasabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Mmm, kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
6: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
5: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
0: Alas 7.25 ng oras, dagdag ng mga balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid ni Jams Palmahil.
7: Pinapalakas ng lokal na pamahalaan ng Tarragona ang mga programa ng polisiya para sa kalusugan ng mga residente. Sa pangungunan ni Mayor Benji Cacabulaon, tinalakay ang reconstitution ng local health board, pagsusuri sa mga probisyon ukol sa home delivery violations, gayon din ang mga updates sa dengue at school-based immunization. Binigyan din sa pagkupulong ang kahalagahan ng preventive healthcare, tamang health policies at aktibong koordinasyon upang maprotektahan ang mga pamilya laban sa iba't ibang banta sa kalusugan. Iniulat din ng Municipal Health Office ang mga isinagawang programa tulad ng bloodletting activity, active case finding, purok kalusugan at May 1st basic life support training. Layunin ng lokal na pangangalaan na higit pang mapalakas ang prevention, health awareness at access sa serbisyong pangkalusugan para sa mga residente ng Tarragona. Samantala, patuloy ang lingguhang price monitoring ng Department of Trade and Industry o DTI Davao Oriental Provincial Office sa mga basic necessities and prime commodities na sakop ng kanilang mandato. Kabilang sa minomonitor ang canned fish at iba pang processed food, bottled water, instant noodles, kape, laundry soap at detergent, tinapay at iba pang pangunahing bilihin. Batay sa monitoring, nananatiling matatag ang presyo ng mga produktong sakop ng DTI at wala rin nakitang establishmentong lumabag sa suggested retail price o SRP. Hinimok naman ng DTI ang publiko na i-report agad ang anumang abnormal na pagtaas ng presyo o posibleng paglabag sa price regulations sa pinakamalapit na tanggapan ng ahensya. Mula dito sa Davao Oriental, Jamsal Mahin, nagbabalita.
0: Ginap ng alas 7:27 ng oras, samantala personal namang nagpaabot ng kanyang pagkikiramay si Vice President Sara Duterte sa mga pamilya ng mga nasawing biktima ng mass shooting sa Banga National High School noong nakarang araw. Kahapon personal na nagtungo ang Vice Presidente at nagpaabot ng kanyang financial assistance sa mga naulilang pamilya bilang bahagi ng suporta kasunod naman ng malagim na insidente na kinasawi ng tatlong mag-aaral at pagkakasugat ng pitong iba pa. Nakipag-usap din na si Duterte sa mga pamilya ng mga biktima at nagpaabot ng kanyang pakikiisa at suporta sa habang patuloy na humaharap sa matinding pagdadalamhati. Samantala, agad namang nagsagawa ng pagpupulong ang mga lokal na pamahalaan na pulisya sa iba't ibang mga bayan sa lalawigan ng South Cotabato at Sultan Kudarata para tiyaking mahigpit na ipinatutupad ang seguridad sa iba't ibang mga paaralan para maiwasan ang mga kalintulad ng mga insidente sa Banga South Cotabato. Nananatili pa rin ipinatutupad ang online class learning sa iba't ibang mga paaralan sa lalo na sa Tacoronga City. Ayon na kay City Mayor Lina Montilla, mahalaga na talakayin ang mga security measures at maaaring ipatupad mismo sa mga paaralan, mga action plan ng security forces at pagpapalaganap ng mga impormasyon upang mapataas pa ang kaalaman at kahandaan ng mga estudyante, school personnel sa buong komunidad. Sa ibang mga paaralan naman sa Sultan Kudarata, particular sa Libak, ay back to normal na simula sa araw nito ang face-to-face classes ng kanilang mga estudyante. Samantala, sa Esperanza Sultan Kudarat naman, nagpapatuloy pa rin ang mahigpit na seguridad sa mga eskwelahan kung saan ayon na kay Mayor Charles Frederica Plotimia, mahalaga sa ginanap na pagpupulong ang koordinasyon, konsultasyon at sama-samang pagpaplano ng mga concerned stakeholders upang matugunan ang usaping pangangailangan sa mga paaralan. Layon din ang natulang pagpupulong na matiyak ang ligtas na learning environment para sa mga mag-aaral, guro ng teaching personnel at iba pang membro ng school community. Samantala, sa lalawigan ng Cotabato, nagsagawa din ng coordination meeting kahapon ang DepEd Cotabato sa panguna ni Dr. Romilito Flores at ang PNP, mga municipal chief of police na pinanguna naman ni Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Huhilia. Dito, tinalakay ang mga hakbang na gagawin para sa mas mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa iba't ibang mga paaralan sa lalawigan.
8: Pero gapon, doon na po kayo ginaghimo ng coordination meeting, kauban nato si Provincial Director, no, Police Colonel Ramil Huhilia, yung staff, gikan sa Provincial Headquarters, o coordination meeting, o batong, ang focus nato sa discussion was to trend, no, the security measures ato mga eskwelahan. So daghan kami na istoryahan, mga plano o mga pagahimuon na ma-intensify pa nato. But then before namo ipababa ang mga lakang, mga proactive move na gisabutan namo sa PNP, I already instructed our supervisors kasi meeting na ko gapon sa hapon ato mga supervisors. And anytime today, makatawag sila o mga district meetings para ma-istorya nila mga school heads o mapaabot nila kung gusto ipaabot o mga instructions or orders
0: Si Cotabato School Division Superintendent Dr. Romelito Flores. Samantala, mas pinag-atibay pa ng Getting Along You and Me orientation ng pamuno ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, ang ugnayan ng mga magulang at kanilang mga anak sa pamamagitan ng talakayan at iba pa mga aktibidad na kasentro sa pagpapaunawa ng responsibilidad at tungkulin ng mga ito sa pamilya at ang mga hamon at pagbabagong kinakaharap ng mga kabataan sa kasalukuyang panahon. Ang naturang aktibidad ay makakatulong din para mapangalagaan ang mga estudyante at mga kabataan, lalo na sa kasalukuyang banta sa seguridad sa mga paaralan. Ang naturang layunin ay bahagi naman ng PGO Population Gender and Development Division sa mga magulang at adolescents ng Don Antonio Jaime High School sa Barangay del Carmen, Presidenta Rojas, at isinagawa din sa Busaon Integrated School sa Basilan na aktibo namang nilahukan ang YA o ang GAYM orientation ng mga magulang at ganun din ang mga elected official sa lalawigan ng Cotabato. Samantala, ganap na ang alas 7:33 na ang oras. Sa pinakahuling balita sa probinsya pa rin ng Cotabato, kinikilala ng pamunuan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza mahalagang papel ng Civil Society Organization bilang miyembro ng Local Special Bodies at katuwang ng pamahalaan sa pagsusulong ng lokal na kaunlaran. Isinagawa ng Department of Interior and Local Government o DILG Cotabato kasama ng pamahalaang panalawigan. Ang Capacity Development Program para sa CSO Representative na nagasilbi namang LSB ng Kapitolyo. Layo nitong palakasin ang uglayan at pagkakaunawaan at higit pang mapahusay ang kanilang pakikilahok upang maging mas epektibo at makabuluhan sa kanilang ambag sa mabuting pamamahala. Sa mga balitang pambansa.

sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay nihayag ng Securities and Exchange Commission Director General Del Rosario, walang nakahain sa kanilang ahensya ng opisyal na dokumento ng divestment na nagpapatunay. Inilipat ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ownership o pagmamayari sa ilang kumpanya patungo sa ibang tao. Lumalabas ang pahayag matapos namang tanungin ni Senator Judge Risa Hontiveros ang testigo ng prosekusyon kung may naisumiting formal na dokumento sa SEC ukol sa sinasabing pag-divest ng Vice Presidente sa mga negosyo na naunang tinalakay sa impeachment trial. Paliwanag ni Del Rosario, may ilang kumpanya kung saan hindi na lamang lumitaw ang pangalan ni Duterte bilang stakeholder o direktor sa mga sumunod na mga general information sheet. Nilinaw naman ng testigo na tanging batayan ng SEC sa pagkawala ng pangalan nito ay ang mga pumasok na GIS lamang at walang hiwalay na legal na papel na nagpapatunay na formal na pagsasalin ng ari-arian. Dagdag pa nito na sa ibang mga kumpanya tinatalakay sa paglilitis ay wala siyang nakitang anumang indikasyon sa mga kasunod ng GIS na nag-divest o nag-bitiw sa pwesto ang vice-presidente.

0: Iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang umunoy mga peke ng proyekto ng free Wi-Fi na pinunduhan ng bilyong-bilyong piso ng pamahalaan. Ayon kay Assistant Ombudsman na Mico Clavano, niluloko lamang ang publiko sa naturang proyekto dahil bagamat may itinayong mga hardware o kagamitan tulad ng router, hindi naman daw gumagana o walang epektibong serbisyo ng internet ang ipinagkakaloob sa mga mamamayan. Paliwanag pa ni Clavano na nakatutok ang kanilang investigasyon sa mga software na ginagamit sa proyekto. Lumalabas sa kanilang paunang pag-aaral na hindi maayos at kulang ang mga sistema para maipalabas lamang na mayroong gumaganang libreng Wi-Fi sa mga pampublikong lugar. Tumigil namang mabigay ng karagdagang detalye ang opisyal hinggil sa mga particular na probinsya o pasilidad na sangkot habang gumugulong pa ang fact-finding investigation. Ngunit pinagatiban itong sakop ng kanilang pagsusuri ang buong bansa. Nagsimulang hakbang na ito'y kasunod naman ng isiniwalat ng Ombudsman na ghost internet scheme sa mga IT system ng pamahalaan kung saan gumagamit umano ang ilang kontraktor ng mga lumang software at picking sistema habang buo pa rin naniningil para sa inilagay na kagamitan. Sentro ng naturang investigasyon ng ang Department of Information and Communication Technology o DEC, nagapalabas naman ang pahayag na bukas sila sa investigasyon at kailanman ay hindi kinukonsente ang anumang ori ng korupsyon sa kanilang tanggapan. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, samantala, inatake naman ng tropa ng pamahalaan ng Yemen ang kampo at supply line ng mga rebuilding Houthi sa lalawigan ng Aybaida at sa paligid ng estratehikong Bab al-Mandib Strait. Bukod sa airstrike na isinagawa ng tropa ng Yemen government, nagasagawa rin ito ng artillery fire sa distrito ng Mukha Dubab at Kukha upang muling makuha ang kontrol sa mga baybayin ng Red Sea. Inihayag din ng militar na nabaril nila ang ilang reconnaissance at attack drones ng grupo ng Taiz. Dahil sa muling pag-atindi ng bakbakan sa Taiz al-Baida at iba pang kalapit na mga probinsya, iniulat naman ng mga otoridad ang nasa mahigit 75,000 sibilyan ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan para maiwas na maipit. Samantala, nangangamba naman ng pandaigdigang komunidad dahil sa pag-atake sa mahalagang daanan ng mga barko sa Bab al-Mandib na sa nagaganap na mainit na tensyon sa Middle East kabilang na ang paghahanda ng Iran laban sa Estados Unidos at ng Israel. Inaasahang magpapatuloy ang pamahalaan ng Yemen sa kanilang ground offensive sa mga rehiyong kontrolado ng mga rebelde upang panatilihin ang seguridad at kaligtasan ng international maritime trade sa kanilang lugar. Sa balitang pang-ekonomiya, nako, big time price hike ang ipinatupad kaninang alas 6 ng umaga ng mga kumpanya ng langis. Naitala ang pinakamataas na pag-akyat ng presyo sa diesel sa 88.82 pesos sa kada litro, samantalang ang kerosene naman ay mayroong 6.47 sa kada litro. Nagkaroon din ang pagtaas sa presyo ng gasolina na may dagdag na 4.88 sa bawat litro, ang iba naman ay 5 pesos. Bunsod ng naturang price hike, inaasang papalo na sa 109 pesos and 34 centavo ang projected na presyo ng diesel sa lokal na mga estasyon. Abot sa 96.14 naman ang kadalitro sa gasolina, samantalang 127 pesos and 78 centavo naman ang sa kerosene. Ang panibagong pagtaas daw ay dulot ng pagmahal ng produkto sa pandaigdigang merkado. Sa balita sa larangan naman ng sports, May apat na tsansa pa si Paris sa Olympic double gold medalist Carlo Yolo para makuha ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa Asian Games Gymnastic Competition. Iti matapos siyang magmarcha sa final round ng men's floor exercise vault parallel bars at team event sa 28th Asian Games Men's Artistic Gymnastic kahapon sa Nanguya, Japan. Tumapos ang 28-anyos na si Yolo sa 7th place sa nasabing mga aparato sa base sa resulta ng record at final subdivision ng men's all-around qualification. Sasalang din ang 18-anyos na nakababatang kapatid ni Carlos na si Eldro sa final at floor exercise at horizontal bar kagaya ni Miguel Bisana sa men's vault. Samantala, tiyak naman ang silver medal sa mixed martial arts expert ni Jane Claudy Saclag matapos ang 3-0 na dominasyon na kay Japanese Daisuke Murayama sa semifinals. Papasok naman sa finals men sa traditional MMA 65 kilogram. Mari pa itong gawing gold ng Team Lakay Fighter sa pagsagupa niya kay Otabek Rajabub ng Tajikistan ngayong alauna 20 ng hapon. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Tuesday, 22 sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si James Palmahil, Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: We are back!
1: FM.
3: Buntag na Joy!
1: Buntag na Joy!
3: Joy!

0: Na, anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na'y mga erectile dysfunction. Naa'y maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.